0: من يكون تجن بوم دهرة الأسقاط
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talib yi jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thiagnaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek moom di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bo ñewé jëndal garab gi tay ñu waxal ni ngi koy jël tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax ju lëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul sama garab nga délo silma bu laal yenen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jënde won garab bi dello ko fa wala nga woma telephone dello wat ma sama garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax ni ñu liggéey garab gi motax kep kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisu résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay sooralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma faj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant am na ñoo faj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absolu munta jekki jekki ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jottu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ne nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa graine kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom ben fan diga gis resultat sap xaliss lay resal way nuru la faj ndax sunguf ak graine dafa gaaw dafa efficace soko commencé djel so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñëpp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd sama wax wayé kenn do gis ko dox ba dajé ak mom néko dama jëndon garab yi xey woko neko dama lay delo garab bi mu nan la waxi man duma waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma resultat lamay danele moy indilat ma suma yef nga indil ma xol sama garab xamne defo ci len luma naxari ma delo la sa xaliss nga dem kep ku nan sama garab ba mu jeex nan dama don top ba xam ndax dina tanem deet jurut nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gemoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digante yow dekk bi amna yon ma nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbali jam ñi nek fi ngir dimbali nit ñi ni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu djup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben werante ne kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau xadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigneur Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton kep ku mu nek say ram garab yi daf koy faj ba mu set wicci ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek say ram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala nga xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy faj ci benn fan ki nga xam ne rap daf koy téye sey nga xam ne bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy faj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne 9 jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day rahas deret tecc ba paré bu féké da nga am problème mu sidit wala problème mu nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sa yaram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir na ñu ma wowon te amuñu garab ndax garab bi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab bi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40 000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigneur Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab bi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajul itam tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ofsay ben bañ na garab yi man nga ko won nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nanon nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composé moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composé wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërut nga ko yaq jërut nga koy tek finan ah jërut makoy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yéné wu faj nit ki amon na yéné yow amon nga yéné faju faju wo délo sul ma sama yëf bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu luma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci réew garab yi tam képp ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigneur Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do dégg lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi képp la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw
1: ndax les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: May nu yaram mu wéré wér ak jëfi yu ju wéré wér ak sa ngeeram lu wéré wér lo xamni déssatu ko far tek ëlëk bu nu fu joy sunu njabootit bu ñu joy te gam nu luy waral joy saxal nu ci cant gu bir tek ëlëk nun bu ñé kenn te ñepp na ñé te bu nu dañ di ku ñu ñé ba dugg nu fir daw si far lu yag yag bu nu gis lu dul limbe te bu nu mus lu dul lu neexa neexa mus te bu nu jog ci lan war bo sama xel mi jog ci yow buma dajik lepp ndare yow na sama xel dekk ci yow sama yi ceerit boole ko yor bay lu ma wallis ku la moy tey ëllëg te jox ma may gu rey góop yépp may fopp te gën ko nag bu wér gisuma man lu jar taxaw seenu ma it lu jar a bew man li ma gis moo jar a daw te li ma seen a ëpp a jëm muy te kii soxnaa ki kër la def ngeejo ak jur te xamni waju ko yor du sagane yesi kamam ku sobu man di yorutis te yanu tay rew dis far boole awti isako dis bu bari wul katan du dem pake bu fess ak martandis te ci digg dekkutis waju ko yor matula sis aka ñaan la mu am ngir jallagul jallegulit te muccagul musleegulit xamul la koy xala dalit yow bu ko ñeefar ko yeeram fexeel am yow sa borom moo gën fexe am sa morom te lépp la ludul borom morom a googale na xam soxna du la ludul morom morom a lay xañ sa borom defal li lay may sa borom am buura gën am dagam jëmala jëm ci sa borom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te joo la say morom nga far ko am ami mayam ku boole yàlla ki mayam te boole buura ki dagam te boole sànga ki la am yile te laq ngërëmam ku am boroomam am lu ne ku ko amul ñàkk lu ne jëmal ci yàlla jëm gu ne mbir maa ngi nii na nga ko xam xamal ni yàlla mata jëm ku jëm ci moom a mata jëm jëmal ci yàlla mbaa nga jëm ci ko la bir ni ca la jëm yow Abdou Khadir la xasul te awaaw yoonu ndigal tey wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari jigée na nguuta pakk la aw fa sa nguuta pakk la waajaaye nguuta pakk la te pakk yi daana lore seytaane mi daana fili te bakkanit daana fili banneexitam daana fili addina it daana ware te léegi yow nag yaa ngi nii yàlla mi ngay yiwuta ngi nii te li mu lay sant a ngi nii say noona ngi di la tere say noona ngi wër la fu ne di la fexe def nag lu ne boo farluwul farlu gu ne doo mën a yegg fu sori moo tax mën naa la tubayul te faxafax wuti ndigal ku faxafax wuti ndigal du merte dee su ko mere marit ndigal moo di sangeem bu kawee tabbi sangeem bu kawul génn sangeem nag di yorantee ka bëre ndigal ku ko génn di ruur lëf mbaata lëf dal di ko ruur mooy ruur akay gis lu ko ruur tey loru daala ka re tey loru daala ka lore ndigal ku ko génn di luur lëf mbaata lëf dal di ko ruur mooy ruur akay gis lu ko ruur tey loru daala ka lore tabbil te bul génn ti yow mukkate bul geesoo ti yow mukkate bul feqoo ti yow dëgg defal gor su gore asgor bu jàppee du bàyyi day rafetal teru tay tey yedd képp gu tay tey sant nag lu naqari wéyal tebul geesu gannaaw xamal ni laf niwul gannaaw lu dul lay jëme gannaaw te loola ay lawu bari abdu fabal sa dénk bii te dénk naa la dénk bii cerik abdu dénk bii dee ko xalam akatari madun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nang ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet fabal sa it te jëme kaw te fab sa lépp jëme kaw ku bëgg kaw day wuti kaw sa itte ji watul mu rot itte ju rot musiba la ndax bu rotee yàlla bala ku sopp yàlla it bala lii lu ko jar xaw ma ko kot bis boo xëyee te man dara ak sa bakkan defal dara xamal ni xëy defoo dara du may murit la muy mébét ku xëy di jekki bu ko roy ku xëy di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xëy di def yii nag du nit njagam dangay roy na nga roy waaja nga xam ni dafa xëy soo bu lefum ndigal di wéy te geesuwul taxawulit kii moo di nit ku mata roy ku roy ku dul kii mata rey lefum ndigal waaju ko moy rendi na boppam te yëgut la dee fi wut moo di ndigal la dee fi bëgg di ndigal koo xam ni kii mooy na ndigal asal du gis la dee fi wut dabal ndigal ku ko fabul deefu lafat ku ko yorul deefu la yor ku ko fatul foo mën a jëm deefu lafat yàlla nu yàlla boole fat sëriñ bi boole nu fat yeneen bi boole nu fat nu dëkk nag fi seeni wet te dëkk nag fi seeni xol ñu dëkk nag fi sunu xol nuy topp nag seeni ndigal ba xam xam ngërëm lu mat madu ne sa dénca ngi nii madu ne say yëfa ngi nii madu ne sa paya ngi nii jàppalte seenu lu rafet li dale tey jàpp ëllëg defal nu koy cant ci mbét sunu toyeeg ëllëg na jag te bu ci lëf jagadikat don ci dama amoon am ba am lu nit mësula am kon it du tee mani la am te naa la doy léwu ma gët don ci dama jagoo na jag bëgg na jag ku masa jag kon it du tee mbàkki ma jóg te jëm ci yow di la nibet don te dama reyoo na rëy bëgg na rëy ku masa rëy du tee ma wut ci yow lu rëy te xam ni yaa ma gën a mat addina donte maa ko moom xamal ni yaanu boole moom man la ma moom ak la nga moom def ko ni sab tànk ak sabët lu nekk nag yàllaa ko moom faf na la jébbal lam moom faf na di yow nga faf di moom seenu digeunte ga rafet da nga defon sunu morom ba mujji ngay sunu borom binu xama sunu borom yalla nga yow muy niru nit niru nga yalla aw defin niru nga nit ñi aw doxin defu la xam defu la min defu la yeb defu la jot waxtu jot nga la xasu fas nañu yene la xasu top ci yow di wak kasu baña taxaw baña tawat yow rek ya mata faral yow rek ya jara begal yow rek ya mata jefal mat ngab serigne mat xarit begal nga ñi dund ak ñi de ya jar di wut rek ba de ñala amul ño gëna de te gëna ñak wërsegit yow ya di racc bu ñu sif ku nekk ya ko gëna saf ñun ñepp ya waral mu saf ba ko ñu gis ni ñu tawit nagaña de reccu lu bon maynu ñu reccu na lu bon ba dal di daw legi lu bon ci sunu dundu bi le nun nagaña de bëgge lu baax maynu ñu bëgge na lu baax ba dal di def legi lu baax te baludul lay taxagan donte dañoo del ci filé farlu gañi amé filé may mako legi man filé te def ma waju guddu fan buñ ñewon legi filé melawani amé filé melal ma legi nonalé musal ma ci wu melo bon nanga ma may mo xam jariñ nagaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy fawaki fen nanga no may no xam jariñ nagaña de xam jariñ da sax ci def lo am jariñ te daddu moy fawaki fen lu de fi reccu fofale nanu ko reccu nun filé jekk banay dem fofale ndax bu nu fay dem di xaram sutura may nu ko filé fawote may nu ko filé tafal nu fi far nu filé faw gu rafet yawmi ko man xamal nu xam xam bu rafet tamay nu am am bu rafet ak jef ju mag gi ju rafet ak ngeerum ak jariñ la gën faala nu may nu jammi dir abiti def nu way bur rokam nit badun bur muka kadam mu neb gosel sakal mu ay daara yu wor yu fessa kay murid yu wor te def nu nit lamme ni taraf nit ku bari mur te guddu fan gudeni ron sakal nu ay daara yu wor yu fessa kay murid yu wor te def nu nit ku bari mur te guddu fan gudeni ron nun no ngi lay sante bu wor salamu sa cyant bu wor anjel lu sax lu doy lu wor badunu jegge ka wiran tamaynu aljana ci bir ak biti maynu wer gu wor nu laq aljana mu wor ci sunu dundu gi lanun ka lepp nek ci loxom yalla ni yekket ak loxom la nek lepp ci loxom tek ci sunu yoxonu mom yalla ni yekket ngeeramam ak ngeeramul kum ngeeram ak lepp lepp lu mu ngeeram joxnu ko nuy sante ka mom yalla na ci weru yaram ak fanu gudda ki deeram ni la widul jeex xoram joxno ki jef yu gëni kom sutura yal na ko ni ci tek la ngi nu ko fox nu sant faaw ni ko ci jele ci yef yu wam wam yal na ni yermane jangus ci saamu daw di kini xus ni ci sunu yoxo ya xos nu ngab ko boole ñepp tim yal na ni ciass bu teela teel tek elek lepp nga neel joxnu ko jox gu teela teel gu fess gu deful manami kep ku ñuy yema kañe daalam ne ko yema kañe yal nañ ni yema kañe ba fa kanam sunu borom yal nañ yag nak ci kaw soof ak ndam ak jam ko yiw ba mu jinit ñepp ci kaw soof ak yiw ñak morom yal nañu baaxa baaxa baax taami xar baax ak yu baax ba fi xar baax ak lu baax ne sa ci iblis ak solom yal nañu mucci mucci le raw ay wu nek rawale gis jam jotta jotale set le setal ko nek lu yal nañu jup ñu santunu ay wepp wepp tegginu yiw wepp wepp wutinu yit ne ñam ak gette ki boom yal nañu fab la set doxal lepp ak la xel mu nek dal lepp ak la fit wu nek dal jox mu tay ak ëlëk nu mom yal nañu am katan guñu sante do bu wer ban bakili fagali wa pak de ak ay te dinu may jam ko yiw yal nañu am katan guñu sante do wer ban bakili fagali wa pak de ak ay te dinu may jam ko yiw fu nek wop xew na fa fu nek yit de xew na fa fu nek yit ay xew na fa te xam ni fi jam fi xew sutura am na fi bu baax te la nga am na fi bu baax te mu ci am na fi bu baax mun war no sante ca kaw ta ko ñu may mu sante ko japp na may gëteñ ko ko japp ra nak tan ko do manate fexé baraw ak may da fay daw du taxaw bepp barab bu ko gis mu ñew te kenn sante ko mu daw fañ ko sante lay taxaw musiba yi di afi dogal ak ñaka sante ko waral lar buñu may bu ko yegul ñu nang moy may ga far ko ciow musiba yi di efi dogal ak ñak sante ko waral lar buñu may bu ko yegul ñu nang may ga far ko ciow ku bëgg ay moy sa kër tuubal bu wër sante bu wër ko an kon ay moy la moy sa kër yewule yowmi lay nalaw ku bëgg ay moy sa kër tuubal bu wër sante bu wër kon ay moy la moy sa kër yewule yowmi lay nalaw sawara buy tak di ñew bayal la wër fa nga ne yow kon waxtu buy tak ba ñew fala nga bay teggi la yow sawara way tak di ñew ko xoddi wul xena di daw ab dof la ngir du mana daw barawte den nak ñax mu wër lay musle legi tuubi moy bu wéré wér ta sante may ku tuubi moy ta sante may ay moy ko far may ñuko aw man reccu na moy ima moy ta sante may ñu ma may yalla nañu far moy yinu moy yépp te soppi leen yu yalla nañuy sante ka tuub tay baña def lu man ta tuub ko bayyi moy tay de ka tuub kan ñepp upp leen yu jangama juy fota ka buub te fu mu tollu mi guruup bi sukk kay sante ka tuub ken du toll ni momu yu serigne du nax am muritam murid du nax ab serignam serigne da fay jaay yefam ku andi leuf mu jox ko leuf ko andi wul nak len leuf ta bëgg nak mu jox ko leuf kokale nak modi ko def ngir day fexé naxé ka kaf te yalla ken du ko nax waye nitam def ko nax ko naxé bopam la nax yalla du def wayam du def kuko joxul la ndare wax do gis mu jox la ndare wax kuko joxe jëf ak wax mu jox la ay wax ak jëf lo andi yobbu an jëgam lo andi wul ba fa jëgam lo bëgg yobbu an jëgam te andi wo ñëgg suruf tank ngi ni ñeggaangi ni jooné ngi ni ñeggaangi ni yow mi di jënd yaangi ni teyal te def lo wara def bul lore yow te bul loru bul wara yit te bul waru defala def nit ko yaru mo safete saf lo saytu ak ñeggam fabal lo saytu wul ñeggam bayil te wati ñeeg deug defal li leema wax mo mata def na de fi dikke fi bitik fekk fa ngeen ji tere tan nga na ko jox ma sa bitik bile te yow joxo ko leuf manu la manu yor sa xel sacc gënul dofit gënul sacc di koy fab lo yegul dofa di koy daane ka fef ku jog ni day siara ji ne yeg ni ket day dugg ji te kep nit kuy dugg ji na yobbu yef wuta ji yef motar ba koy siara ji na fab lo lay dem joxe ji ndax yalla kon buy ñibi ji yobale ay mboot ak yef ku nepp ci yow ñi di ko ne te do to seer ku ñe ko la bana ken du ko ñe te fu mu dem gis ku mu ñe na nga no def ko de fi ñe faw ku du gis ku mu ñe sunu ko kit nañu ko ñe te bu mu deg ku mu ñe may nu yo bu leer leer nañu gis ep cant bu leer nañu dajam ngeerum bu leer nañu bu tax ñi di ñu ñe yaatal nu yaatalu ngeerum te may nu nak jige ngeerum def nu ku dul jele ngeerum aki deram ko jopu ne
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mangi len di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi lolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba noppi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam da garab guñ la ci jaay te gisso ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaawa jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo demé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop de metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dëllu ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garab guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw garab ngir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko bu nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci Pakou Ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagale wo tok hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite sen wetu ndey jor ci souf day jam wala seni beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safara la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale hernie discale nga japp nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du meuna teye ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamne ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig ta fekke ne hernie discale la am mom mu nan ndig luy metti ma japp fekke ne mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanou Dakar nga nek, ñëwël rebeus ci Pakou Ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënd lay japp ci xéeti estomac yi la bok, waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi. Lolu nak moy am jafé motax ñu nan ko hernie iatal. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn placeam dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac, ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am, ñu bayyi xel lolu. Kon taw di pour nga man ko faj, il faut nga gëstu bu baaxa baax. Ku am hernie iatal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinal. Hernie yi nak bari na: hernie inguinal, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi, ci wétu jumbax bi, wala mu ñew ci wétu biir bi, wala mu japp ci way yoré yi, bobu lañu wax face inguinal. Yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am, ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj. Bu fekke ne fatul fepp nak mi samaay fatul ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn, moy waral ñuy wax hernie. Man na genn fu nek ci yaram wi nak kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche, yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Amna ñoo xamne estomac lañ am. Estomac nak ab tir la, waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar. Mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say, wala muy xesen muy xesew muy faral di xéñ dal, wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for, wala café gu for, wala ñam yu frox yi du ko mëna lek. Lu metté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na, way ñu ko mëna faj mu wër bari wul. Ñu yor ci garab yu efficace nak, képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34. Inshallah rabbi dinañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañu commencé am choono, ñi buñ xifé lañu commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox, liñu wax blocage urinaire, sen ndox da fay bloqué. Am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré. Loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox. Yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88, wala mu woon ci 76 550 34 34. Bude diwan Dakar la, ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi. Mom dafa am cartilage, am liquide bu nekk fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté, muy lu metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapp
4: ñi
3: nga xamne dañu amé altros wala ñu amé romantisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku feray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanches ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla bu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bloodment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drapanocytose lañ am drapano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drap bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drapanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drapanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk ce safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xétu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té do and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchener FM et Larki FM.
2: Sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu bim datan fatu dafa wax soxnam ne ko sama ginaaw bu la genen gor tak ndax ñaan na yalla bam boole la ci sama soxna yi aljana ñu ne waaw kon legi fi nga xamne dess na ben question moy fan nit jigen bi amna fa seyek borom keureum bi nga xamne moko jëlon ci ñankam borom keureum bobu fatu benen borom keur jël ko isteen ci suñu deme ñaari borom keur yoy kan la ci soxna su di bok ci ay jigen horul ayna ñi ne fofu ñaari wax mo fi am yo xamne borom xam xam yi gisuma kenn convaincre morom ji ñi dañu ne soxna borom kërëm bu ñëkk bako jëlon ci ñankam nga xamne koku bu doon dund du am benen borom kër koku lay dem ci kërug aljana ñi ne dedet ki nga xamne ki kay bi mi faatu ci ak cianam la té al umuru bi khawatimha lañ wax mbir yépp ma nga ci mujj ko kay mo wara nek borom kërëm ñen ñi wax joju ñeneen ind salisul qawli moy dañu wax ne dañ koy def lo xiyar manam dañ ko nan tanal sa ñaari borom kër yi bu la ci gënal fofu mom mo am mushkila tuti nga xamne yalla xam nu koy atté ndax mbirum bispenc mbirum xeybu la fofu dal lool la am lu fi tontu assalam.

man la gëna bëgg ci keneen ku dul man ak njol mak mi nga xamne def nako sop tamit mako gënal keneen ku dul man waw sop giko suñu borom gëna sop ci bindé fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ne suñu borom tabaaraku wa ta'ala sa su bëgge ab jam ci pey ba da fay wax sayyidina jibril ni ko diw ci suuf sop nako yeneel ma ci goxe asaman yi ni len diw sop nako su ko defee jibril yene ci goxe asaman yep ne allah subhanahu wa ta'ala neena sop na diw su ko defee lolu dañ koy daldi wacce ci suuf def ko ci jawu ji nit ñi diko noyi mu nek ci ndox mi nit ñi diko naan nek ci gacce gi nit ñi diko lek dañuy bëgg jëm joju mbeugël go xamne ge duñu xam lu tax fekk na dogalu suñu borom la subhanahu wa ta'ala gis nga lu jitu lolu motax nga gis señ tuba wax na fenen ne da aqila bi ila shukri man sakhara lil khalq baqa idha ma za aman sama khalima sama khalima nenañ ma kay ñu sant yalla mi nga xamne mo la tagatal dindé fi kon lolu day daldi deppo ak hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax lolu liko waral moy sop guko suñu borom sop sop loko kep ko xamne ki nar nga texé ndax suñu borom mom jëfëm ak lamuy def du téggé ci illa suñu borom mom kenn duko wax la yusalu ama yafaluhum yusaluna kenn duko ne li nga def lutax nga def ko mom moy wut ab jaamam tan ko xejjal ko jox ko daraaje yako neex ku nek xamna ne sahaba yi defaluñ yalla lu waral yalla tan leen ñu dajé ak muhammad rasulullah jamono talibi yu mag yi top señ touba mu defar leen ñun ñepp ñu ñew di leen ñetaan ku laaron ci mom dara sax bo neewul bëti ko mësna gi señ touba nit ñi wër la di ray ci sa jëmbë ñoñu xam nga defaluñ yalla lu waral yalla may leen gëne lool kaaba gi defalul suñ borom lu waral mu gën ay doj la rek jakk yi defaluñ yalla lu waral yalla tan leen jakk fu mu nek mo gën pak yi suuf sa ko wër yëpp anal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada señ touba yi bëgg gi ko suñ borom bëgg ciobaral yalla bëgg gi ko ñol makk bëgg tamen mu gënal ko keneen ku dul mom ciobaral suñ borom na gattal ci beydu ñëkk yi tu ñaarel shahid li rabbi bi annahu ahab li min sa lool moy manam beydu ñëkk yi rek ño bokk ben manam hadir qasaid qulub al anbiya ma al malaikati inda rabbiya mu ni qasidam yi mu talif day yëngal di baaja xolu yonent yi di yëngal xolu malaika yi fa suñ borom lool day da fay daldi tabbi war rek ci mayuk suñ borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne waxon nañ ko legi ci ginnaw way suñ borom nak sa sulu maye may gu reuy gu mayul kenn li gëna bari bala mu lay sant nga biral loolu doom adam yi diko deg dana la exposer manam dana la taaj dana la nattu ba doom adam yi nga tassel jamono seen kal yep wet la baye la dila xalat dila tudd ci lamiñ yi mu sok la jox digal may yo yi nga wax ko ndax li ci gëna bari cheikh abdul khadir al jilani bamu waxe ci téré bele al fuyudatur rabbaniyya bamne zira'iyyun min fawqi as-samawati kulliha wa min tahti batni al-huti amdatur rahati neena sama ñaari tenk loxo yi bi mang ko tek ci kaw juroom ñaarel bi asman bi mang ko dugal ci ron juroom ñaarel bi suuf bam tege ci ronu jeen wowi amnay ciow ñu wax xut sama ñaari lox yi dal mang ko ngarale mbollem ñaari royaume yi buñ ko ne waw yow li ngay wax lu mu doon mu ne wama qultu hadha alqawli fakhran wa inma ata aliznuk hatta ya'rifuna haqiqati wax ji ma waxuma ko ngir titre waxuma ko ngir damu waye yalla mo ma jox ndigal ne ma na wax fi ci kaw suuf kima doon ndax xam ngeen ne waliyu day dem ba suñ borom xamal ko ne kula weddi amna bakaru weddi weddi ab yonent leg leen nga gis wali wax wax jo xamne ji so xamul do xam fi li wax ji fum ko waxe leg leg nañu wax ci lamiñu suñ borom subhanahu wa ta'ala leg leg wali wax ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam leg leg mu wax ci lamiñu khutbul khawz bi mu don leg leg mu wax ci wax lamiñu nit kesse legi bu abdou khadir jilani waxe lolu suñ borom moma jox ndigal ngir sama haqiqa kenn bañ ko rere bamuy wax lolou leer nako nañ ne ci ko suñ borom tek ak daraaje yi ko yalla may du neub bis senc te bis senc kep ko xamne doyo dalon nga ko ni weddi ab yonenti lorate non la lay loré bari na ci walli yi suñ tuba yi xamal ko suñ borom xamal ne ko weddi la ëlëk day lor ni weddi ab yonent tollu mo waral mu wax wax yu melni

0: essentiel ah mbok yi lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbok yi bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tay sir high tech ken duma fa jitu
1: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci beure bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn walla mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn jël ñak yi koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn walla
2: ñeñ
1: ci ñak yi ñetti wèr ak genn walla mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
3: Touba ci kanam
4: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
5: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair man abat
6: ma ngi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar
7: seigne modou fay bay tass lay genn dootu am perte blanche dootu am picc sa chat jigen bu kon naane nak wer won kon naane
6: magal gi bëgg garawi te amu won jot wuyu telephone bi nga xamne danaka bi magal gi jalle lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama telephone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax ne mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar naane dina bëri lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek moma tiewon buguma tass yaakaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu katan bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xam na ne so jele am bir wañi ci lu upp ci xaaliss bi te mu nek lu bax amna luma jublu ci lool lima jublu ci lool moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti amna ño xamne leer dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamne bokoy liggey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba li ngay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamne wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamne garab yu bax nga am ba legi ak ñi nga xamne yor nañ jangoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna ne bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxlé té nga ci lool di nga ñëw té néw katam fièvre la comme fièvre yépp comme ni fièvre amé fièvre yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu walé sa katam dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day non wala sa aura dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou motax ju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jëlé garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram degeeratu bu jëlé garab yi awra bi day degeerat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ñi febaru taxu ñu may wax ki nga xamne da nga yittu wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème

mbokk yi ñi ngi dellu di santati suñu borom tabaaraku wa ta'ala da diko bakati subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne modi bu di borom kudul mom suñu borom du bor ta du borom suñu borom rek moy borom doole ji matali ji mom rek moy ci note ñep ci kenn note ko al wahidul qahhar te kep ko xamne yaangi yek sa doole ju bari ba japp ne da nga noti tam fekk na amana yaangay tit yow doole ju la doxe gannaaw note la yow mi noton waaw kon ana doole ja rabbul izzati moy borom nguur gi sax dak moy borom nguur gi matale ji ko dul sun borom am nga fo yilif am nga fo yiliful ko dul mom sun borom sa nguur da am fum yam ta li nga yor ci ak palla ta bis dana ñew nga tuddi ca doonon nako waaw kon ana palga sunu borom day faawu ñu diko sant moñu xewel xewel islam moñu terale ñu bokku ci xéetu sayyidina muhammad ali salatu wassalam moñu baxé ci suñu rew ay kilifa rawatu ne suñu sangu suñu serigne cheikhna cheikh ahmad al khadim radhiyallahu anhu mo leeru suuf ci ci waliyu ba taxna ba faawu jam rek lañ fi yaakar waye ci suñu kilifa yu tedd ya ñom li di yiwe ak yewen ak yewenal lañ fi nek won doon ko fi doxé da ko fi doon waxé li lañ ñu fi bayil muy suñu ndono rek waye ndono li ñu fi bayil nañ ko sammu ba du nax sa ci suñu yoxo ci lañ ñuy nawé kon kay nañ yiwe ci wax ak waxin kon kay nañ yiwe ci jëf ak jëfin kon kay nañ yiwe ci jëflante ak doxalin li kay moy suñu ci salaay takat ci lañ ñuy nawé jalla jalaluhu fuñu tollu diko kañ diko bak moy borom turu yu jekki ya borom melokan yu kawe ya moko wete mom kenn fekk ko ca jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu jalla jalaluhu fuñu tollu diko kañ diko bak ta diko soril te diko selal ci lepp lu dik soufi mbamu dik matadi jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu mbokk yi tewlu ci jant BFM Touba mbacke ñer FM Dakaru wala lergu FM Louga fofu way manane ñi ngi leen di may ngeen lal basang yi basang yi da wara yaatu kat mo xam ko ko lal ci kërëm wala ki nekk ci yoon wala ki nekk ci barbu liggéeyu kayam ñu may leen tuuti rek ngeen waajal nak madrasatul rasul ta beggenal téré mu la yunus dur ak saadatu tulab and ak di leen wax dal leen jamm ci seen jotaay bi ci daari majalis way bismillah ci bindu tay kon ñu door madrasatul rasul

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.
2: Dimbalé borom kërëm bi Tiéñar FM 28.6 ak Toubam waya ci ak mbaxam. Loli soxna jigen warna ci jangat ci sa borom kër. Mu nga diko dimbalé bu nekké ci dëgg la. Ci jamono yu feex way bu nek ci xarxatit nga diko dimbalé waye nak rawatina bu fekké né dafa japp ni mom ay daan dafa téggu ci kawam ndax togn daan yoy tam nga diko jappalé rek ngir mu wayf ci mom waye bul nako mukk defo dara ni dañ la upp doolé wala dañ la bëgg ki dédé diko wutal buntu bu mu dawé wala bu mu ci génné wala bo xamné day tax du tup lolu buñ jangé ci Abou Lubaba day soxna soobul Abou Lubaba lolou jigen dana ko moytu kon soxnam si da na ko fek ci dikke bu waxtu julli jote mu yew wi ko mu julli xolal lolou momit mi ngoy dimbali ci ragal yalla mi ngoy dimbali ci jaamu yalla wa sawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal bir wal bir ya mu'in lu serign bi wax ci ay ñaanam yoyé soxna so xamne su bax kon da fay melna la ci tege da la firal kan moy soxna su bax moy ko xamne day dimbalé ci ragal yalla ak top yalla ak ku mbax ndaysan ibn hisham neena Abou Lubaba yewna bopam fofa luma juroom benni guddi xam nga lolou kon du ben fan ju ñaar fan fofu la nek ba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nan la ne joton na xibaaru Abou Lubaba ak nono mu nek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daan ne mo ne day bu diko djeglu day dañ ko djegal waye na ginaaw lolo ko day ah nañ ko baye fofu rek man da duma ko fekk fofu diko yewil sama bop lulul dafa tu ba yalla djegal ko xoro lolo nga xam tam kilifa gu mat kilifa yit bu xame ne ki nga xam ne moy kimi yilif defna ak njumte bay tup di djeglu wala ay daan teggu ci kawam dune dedet nako taxaw ñu defal ko intervention ngir genn ko ci lola ndax sama ndax ci sama kiliftef la nek bo legi man na ca nekka dedet anan mi def da koy bayyi mu tup bayyi ku mu djeglu ba nga xamne bu elege dooto ko defati bu ko defé na mu door ko fekk fofu nak jappale ko ñu tuti alu sam non la faka bolu baa
3: Tiéñar FM
2: bani la waxon ne la yunus bi sallallahu alayhi wasallam benn bis rek umu salama moko wax ni dama deg yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci waxtu ñeël muy rétan muy ré man ko lula rélo yu yunus bi yalla bi yalla yalla rélo ce bëñ waxin la woon ñom dañ ko da wax mu daan ni Abou Lubaba tubna nangul nañ ko tubam ndey sa xol yentou sallallahu alayhi wasallam nim beggé ci lool non lolu xon na la ko nak bi jota be wess ne yentou sallallahu alayhi wasallam dafa bax ba nga xamné lu nit nek ci njumté du ta du ba bu ay daan doon téggu ci kawam nit du bëgg njumté lolé nga sax ci mom lami bëgg moy nga tub waye lami la yéene moy yalla djéggal la yalla nangul la sa tub motax ku ci yalla nangul tubam da cey bëgg lool waye won nañu tam né djéggalé mom ak nangou tout mi ci loxe yalla wala si yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaqutu sadaqat yalla ñu nangul sunu tout ci jéeg defal lu jéegalam lool tam ci loxal yalla la motax da ko bayyi ci loxal yalla ba yalla jéegal ko bako yalla jéegalé nak mu daal ci bëgg lool mom yentou sallallahu alayhi wasallam yéena ko ko kon ki nga xam moy aji yéré ji wala kilifa ki dafa wara yéene kam yar wala njabotam ki wala talibi bi wala kum mana don da ko wara yene nak ak njub njub gogay mako yene nak meme bu jube wu ci loxam tam fanen fu meuna jube na ca beg mom ndax njub ga rek moko ñor liko serigne bi waxe ci masaliku jinan fofu abu umu salama sohna umu salama neena bi yentou sallallahu alayhi wasallam waxe lolou umu salama da ne ko ah kon xala do ko ci begal do ko leral wax ko ko mu bekk
3: jantibe ko hakay ci ñare fem leral fem
2: neena fofu umu salama da di djok waye neena lata bamuy genn ci neeg ba fofu umu salama neena lol lata muy genn ci neeg ba la lata muy hijab di dox sen digeunte mok yentibi sallallahu alayhi wasallam neena umu salama neena fofu yentibi sallallahu alayhi wasallam man tagunako ne ko ndax kon nako begal kon ndax dana ko ko meuna jotté xol manam dugal mbekté ci sa mokum julit ni ko serigne touba rdjalla taala no waxé lolou dafa nek ay ngénéel ci sax sarax la motax nga dajé sa mokum julit begal ko wala mo am xibar bu neex nga wax ko ko waaw yegu ko won nga yegal ko ko yoyu dafa am solo motax umu ñoon dañ ci daan jëkënte umu salama dafa bëgg ñaan yentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir dem begal abu lubaba ci xibar bu neex bobu motax mu daldi dem daal wax abou lubaba nak yow abou lubaba begal yalla jegal na la nanguna sa tu neysan fofu nak nit ñi daal di gaaw daw feux daal di feux rek reux comme ni ngi koy waxe ngir dem yewi juko waaw boyele ko nak mom yewna bopam ci neen du fi joggi mukk ludul du yewi bopam mukk ludul da xamne yalla djegal nako fofu na ba lolu amé nak nit ñi bañ ko yégué rek ñepp dañu daan daw daal daw ngir dem yewi ju ko nak ñoom itam ñoom ñepp nit ñi bëggante seen biir ñoom sahaba yi kenn ku ci nekk yéene nga ko ndaysan tekki ko ci fofu mu yéewu won waye yéewu ko ci ñakarem lolé xamal duggal ci mom mbékté ngir xamal ko ne kat nangul nan la saktu kon ma tay mën nañu tek suñu baram fofu insha allah ta wajjal nak ya moy bind bi ci dess moy wala yene sudo tabarakallah mula yunus sudur ñi ngi tollon ci sunu seigne radi Allah ta'ala anu fi ñi doon jangal gina bi ñu waxe ci walu cër yi ak ni ko wara sammi waye mu ñewon nak di ñu wax ci walu ni ñu labelé cër yi ak solo so xamné am nako tabarkale itam non lañu jàngé won ci cër yi waw ben bu ci nek niñ ko wara sammé ak niñ ko wara taxawo non la ñëwé tam ci noni nit ki ki dafa am ay non muy aduna sétané bakkan banex ku ci nek ak ni nga wara xéxé mom defena ya nga tégon sa baram ci fim ñu doon waxe ba bané bi sukrin aqbala aqbala bi sukrin aqbala kon tégg sa baram fofu tek ko ci wal taxulil khaira ko defé nga daal di ñew ba ci lal mafduli delu ci wal taxulil khaira xarma fa ma ñew wal taxulil khaira ansi wa ansi wahu usmut yasir ridahu ma tahwaw wa hisuma kullimta bil fuduli famil ila al afdali la al mafduli wal taqul inna wax al khayr yiw wasmut da nga nopi fofu dam koy taqdim an siwa wal fludul mom way fludul mom yasir dana muju ridahu ngeeramam ma di la nga xamne tahwaw dang ko sop neena da ngay wax aw yiw waye ludul aw yu nang ci nopi xamna lolu kon mang lay jinjii wala sa xel dana dem ci hadith yu nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam fami wax nan man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw laysa aw liyasmut kep ko xamne gem na yalla gem yeen bis penci lay wax aw yu manam lay wax lu bax wala mu nopi amna ñu koy firé sax ci aw gogu ñu def ko mu yor waccu way wawul at dane wala mu nopi wala bok ta nopi wax li yu ta nopi ay lu ci mëna doon dama nam ben la waye fi nak dañu ño xamne dañuy bolé wax lu bax ak waxu safan man ni wax lu bax bu ndeme ci bari bi yo xamne lu bax la ci xexoy diini yek ak fenn fo xamne ci fuñu jappane fo for nañ fa waxe lu bax ci seen gisine ñu wax fa lu bax wax fa lu rafet ba nga ne ki mo fi gën waye buñ fa joggé ba dem ci internet ba ña ngi wax lu ñaaw ña nga yaq der wala ci télé ba wala ci rojo ba wala ci yene ndaje yi ko ña nga jaxase té lolu bax yiw rek nga war di wax soko so la ngay wax ci liw yiw so ci noppé noppil su fekké mëno ko wax noppil moy gën len soko défé ré ngeerumul yalla day mujju doon la nga xam moy la ngay bëgg yow la ngay sopp tutul ci ngeerumul yalla lay doon dañu waxe suma kulinto fef waxe fi yow fex waxe fi ak yow bil fudul ci tiaxan famil jengal ila al afdali jëm ci aji gën dal mafdul deet lañu gën neena bu fekke ne nak nit da ñew wax ak yow ci tiaxan neena bul ko tontu ci tiaxan yow yow jengal rek gaaw dem ci la gën waye bul jëm ci lañu gën la gën nak moy jëm ci deug ak lu bax waye lañu gën nak moy la nga xamne moy di tiaxan kon bu bëgg nit ki bëgge dik jëmele ci ay jëw jëmele ci ay tiaxan ak wax yaq der wala wax ju ñaaw waxi xasse yoy yow bu ci addu jëmal rek ci lu bax kon tegal sa baram fofu bay la ngeen topat bin bi nax bin bi topat ci la ko defé ñu ñew na ci sa'adatut tulab tubarkal sa'adatut tulab sunu serigne mi ñu doon jangal ci jotaay be weso ci li ñi rafaay ak li ñi nasabe mu ne dana rafa ci damma dana nasab ci fata dana ñu xafade ci kasra xaf du moy jar waye dana jëseme tam ci sukun dane waaw joxon nañu tam ci misal ci yépp kon ya nga yémon ci mala wa rafa kon tagal sa baram fofu nga tek ko ci wa kharajat salasatu ashiya'i demal ba ca sha'naha delu ci wa kharajat kharma fa mañu

0: tabarkalla mbokk ñu bëgg ñëw ci lool yittel na ñu bëgg ci ñëw ci lool su amut da fay melni yalla suñu borom du nangul nit ki ak ngëmam loola sax bu amul ci nit nit ki lamuy sakku du ko am ndax day téela depp te bu bété mu daw day gaaw yokkat day gaaw yox yox yi loola modi deggu da ko deggu kat moy mëna deggal deggu da am solo lool motax ñu wax la na ngëm day ngëm mëna solo ko wax ci lammi waye dañ koy deggal ci xol ay ciir jëf ko kon deggu gi mëna ci ñak da fa melni sax nak bu fekke ni ci xol lay wara déparé ca bu fa déparé suñ ko waxé ci lammi da na deggu waye suñ ko jëfé ci ciirit da na deggu su boba yokkat du ci am yox yox du ci am lu metti metti du tax nga delu ci ginaaw deggu ga tax deggu de mo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ni a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim alif laam mim hasiban naasu an yutraku an yaqulu aamanna wa hum la yaftanun wala qad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna allahu alladheena sadaqu wala ya'lamanna al-kaazibin melne de ce semaine degg ni yalla suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wax ne nit ñi day dañu jortu ne dañu dik ne gem nañ rek ñu jappale ko non te kenn du len fitnal kenn du len tek ben fitna melne ko daan dedet faw ñu fitnal len ndax ñi nga xamne ñoma sa wax baat bobu muy ngëm engagé wu ci tolu ngëm ci niñ ko mëna waxe fitnal na len ci ñi leen jitu won bañ mëna rañé ñi nga xamne am na nit ki ci bopam ak nit ñi dana mëna rañé ñi nga xamne ñom day deggal nañ ak ñi nga xamne deggalu da nga jëm fa len fu mi wax tam ne khalati al-arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum neena arab yi day kaw kaw yi dañu dikine gem nañ ñene ci kaw kaw yi dañu dikine gem nañ ñene len dede bu len wax gem nañ neel jebul ci nañ xam jebul mom man nga dikere wax ko ah jebul nonu ñu xam ni jebul nga tax wax nga ko ah def nga mandarga yi wone ni jebul nga waye nak neena bu len wax gem nañ ndax ngem dabbe ko ci sen xol kon ngem ci xol ba lay ne fofu kon day melni faaw deugal deugal am fa kon faaw mu deug mbokki deggu motax sahaba yi ubi dekk ya jankonté ak ay metti ci tartar ko ci digënté gobar ya jasi ya fet ya ngir yëkëti l'islam nek ci kilifté fu kilifa guko mat lool muy sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ba tax ndam liñu am ñu am gon ñe yaatal nañu l'islam ba tax ñu jot ci loolu deggu tax deggu motax cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu lu ne mu daj ko ci ay finak tartar man nañu wax ne fanwéré at ak ñet nat yu tegg ko ben yoon bañu la ko jamono nek radiyan mardiyan waye deggu tax mu sa yokkat mu sa yoxe mu sa wax ngoré de mu sa jëf ngoré ngor la ma ci jëf ngor la ma ci wax sante yalla la ma sa dëkk sax boole ci ana muñ gu rafet bare yar mbolo mi jangal len tag len ci yoon ban mëna jër ñu mëna jërëñ ba fa ñu bari ño xamne def na ci ñew ak leer tasara len ci dëkk yi ci gox yi ñuy leeral batay resultat bi mu am ko ci alquran am ko ci xam xam am ko nak ci yeesal diine islam yeesal sunna sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kon loola deggo tax musa yokkat musa yokkat musa delu ginaaw niko nonu mbolem kilifa yu tedd yi nga xamne def na realisation yi def yu am solo ci diine taxaw taxaway yu am solo yi nga xamne taxaw nañ ko loola deggo tax ca ko deggu de moy meena mu wax dana metti waye da nga nango mu muñ bu nexé waye muñ tam ci bu merté deggoy tax buñu démé ba jamono tay nak nit buy wax lamuy wax day giñ ba son ci lutax nga man ko gëm ñak deggul bu féké dem na ba jamono nit lamuy wané ci kaw mëno ko japp buñu waxé nga né day door comme niñ koy waxé légui man waxana ko fi ay jamono bama jike deg baat bobu sama ben mbok wax mako ndax boba dama taxaw sama ben mbok am manen mbok mu ñew mu diké suku ci suuf di nuyo manen mbok mi ma dend sama mbok mi ma dendal ne ma dalay door de man mata amale moytu ndax ma door mel la ci xam mu ne ma am yo xamo lolu ndek boba batu door bo ma ngay dog xew xoma xewna lu yag ci yegumako kon lolu doyna war buñ lay bëkk nit ki lamuy def ci kaw ñu japp ne gëmuko du dëgg xalaat ay pexala ngir bëgg ko dundé tax lolu lañ wax da yew rek ay pexala rek gëmuko nangam lola ñak dëggula dem nañ ba ñinga xamni sax ñom lañu japp ne ñoy ñi mëna jité nax ñay woté ne dañu bëgg jité mo xam dëkk la wala am réew la ma lu mëna doon dem nañ ba lañuy wax buñ waxé am ñu né ah li da waxé politiciens la da fekk doon politiciens té wuté doon ko dëggu kon su boba ana dëggu ci kat politiciens bo mo la wara jité kon lamuy wax ndax amati da ñariñ ndax suñu démé ba nga xamné né ka wax lamuy wax bu ca génné ñu layal ko far ñu layal ko nga xamné nit mëna baña dëggu ci duté ñu top ko té wuñu and ak mom ndax la mo xon mëna ca génn waye nit ki mëna wor mëna def lepp waye duté ñu and ci ak mom layal ko boole ci kon su boba ndax kon campagne ñi def da na ko jarata légui ndax duñ ko far bayyi wala bok ñu téré loi bo xam dañ nan ku fi campagne ti wax la ngay diggé nang ko xol bu baax jangataat ko ba xamne man ko bu fi nek mukk nan dama dik ba fi réalité démé ni ak démé na ndax lu ci nek amna yu bari fi la fekk wala jang ko wala dégg ñuko muy ña nek ci ag fa nga aggo ci waccu way boba ci amna num démé won ci ñom kon war nga mëna xam loolu bo ci aggé namuy démé bu ko défé ku ci défatu lu mel nonu fokk rek la ngay wax nang ko signé boko signé mu nek lo xamné day galu ci saw loss ñepp ñuy xëccio rek nañu signé lu mel non dañuy wax lepp dañ ko signé yobbu ko ca ñinga xamné ñoy arté kat suñu démé ba nga xamné falu nañ ba nopi ku ci def ku ci falu mo xam dëkk la ba ci ab quartier sax nak ba ci ab dëkk ba ci réew lu mëna doon so démé ba wuté ak la nga waxon yow dañ la koy téré so dëgëré bop bu wala nga bëkk ko def bëgg wuté ak loolu su boba yoon dal sa kaw wala man nañ ko def wala bokon ñu ne campagne jaratuko kon dañu wara deggu de mom bu amé wolonté dana am rafatante ñott dana am waye su boba lolu moy yok am rew moy yok ab dekk moy am nota moy tax na tangi am waye té mo ñu may ngeerumul yalla kon nañ tek suñu baram fofu ta wajal nak li nga xamné modi doliko dolé tabarka la doliko dolé ñu and ak señ may gey mu ubil ñuko ci khassade gi di muqaddamatul amda kon nak suñu rubrique bi nga xamne mo aju ci ulumul qur'an ñi ngi won ci tafsir jotaay bi wessu dooron nañu lan moy takale digeunte wala woutale digeunte tafsir ak ta'wil am ñu ne ben la rek am ñu ne dedet duñu ben tafsir mo gëna yaatu ta'wil kon tafsir amuna ta'wil day mel kon ku ta'wil ku nekk tafsir nga dedet day mel kon ku tafsir ku nekk mel dedet ku ta'wil ku nekk tafsir nga way du ko tafsir ku nekk ta'wil nga kon lo lay nurul waxon nañ ci lo lepp ci baat bi ak itam limi tektale ndax tafsir ci walu ben baadi mufradat yi rek vocabulaire yi ci lay jëm wala tafsir bu ko defé ta'wil mom jëm ci maana yi wala demé wut non lu ci nek am nañu ko wax ay bismillah mu mel na kon nak tafsir wax nañ ne manes nako jefandiko lolou da melni wax nañ ne ar-rahib al-isfahani borom xam xam tafsir bu mag bu moko wax mune tafsir mom manese ko jefeniko ci baat yu tumuranki ngam day laaj ñu lu ñut ko don su boba dañ nan tafsir lu ñut lañ koy tuddé mel fi al di wax ci alquran amna ay baat yu frot lu mena bahira saiba wasila ham wala basiratin wala saibatin wala ham kon yoyu day melne day laaj nga xam loolu lañ ci djublu lu ñut ko bu ko defé do ko mëna firi ni ko non itam waxi sun borom tabaaraku ta'ala wala sax mu doon lo xamne day leral lañ djublo xam wax sangam nga bëkk ko leral lu melni sun borom di wax ci alquran wa aqimus salatu wa atuz zakat bu de ci manan ko moy taxawul lañ julli te ngeen joxe asaka lori ñu ne mané sa ko tuddi tafsir wala mu doon wax jo xamne day lambu ak xissa am netti jo xamne mënuñ ko xam luddul dañu xam netti boba day am ci alquran motax ñu ne la fokk ki tafsir warna xam asbabun nuzul ay bu nekk la ko taxona wacc boko xamut rek man nga jël aya gene ko ci contexte bam nekkon daf ko ci benen contexte comme nima ko fi fara wax rek jek rek dani wax nangam men art wala dara wala nga dagana nangam wala nga aramal nangam bu waxe ngene yalla ko wax gaay dañ ci gaaw lol ñang cey waxana yeen journaliste yi nekk ci tay bi ñi animé du xamuñ ci dara mom bu ne yalla ko wax rek nga daan nopi xamu ci dara ci ñi animé yu mel nonu boy animé borom xam xamu diine ka koy animé da wara am xam xam ci diine ay duñ ko def yalla ko wax rek lan lay wax bo waxe mo daan andi mu foko yalla wax nga daan andi ay bo xamni day soré lol yow la ngay wax yow ndax dang ko genti ci contexte bobu andi ko ci benen contexte wala mu lambo xissa bo xamne foko da ngay xam xissa bobu netti bobu do ko meuna firi am lu day am
1: ñu ngi
2: deggu ci Tonyer FM 96.6 Tonyer FM Tonyer FM Largue FM
0: bu ko defé légui ñu dal di ñew nak ci khasida khasida nak ñi ngi bëgg ñew tay ji ci khasida cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mi ngi jëm ci dekalek boromam ci alquran muy jawartu ngi tolle edore ci ni waxe dina bi mu bakke sun borom tambe ci basmala julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam dan ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam o jemel masalih fek mu ne farukhu iblis o jemel mafasid takko nak yantabi sallallahu alaihi wasallam ak mbolam yi nga xam yu am jeriñ la baxi way takali ko nak iblis ak mbolam yi nga xam moy yaqi wala hal wala qatala bin abdul azim

0: légi man ngeen ñoo topp ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di Jant Bi TV mané bul ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def Jant Bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bul faté bëss na colosse bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indil nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adam mom
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu ambité delu suwa di nuyu bu baax te di len ziyara di len jaajeufal di len bal wax di len balax di ñaan suñu borom bo leenu jéggal mbokki amana ñu mbékté tay delu suwat ci seen jotaay yi nga xamné ci lañuy waxtané lepp lu jëm ci walu ñaan asrar ak lepp lo xamné mo ci aju ñen ko xamné nak mbokki tay ñu ngi delu suwat and ak ki nga xamné nak mom di cheikh mustapha ndjay al karim ñu xam ko ci walu ñaan listikhar ak fajal dooma adamay li nga xamné mom di seen yité émission bi nak ci fatali ñu ko fekk fi ci kërëm touba janatul mahwa moy fi nga xamné lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy sunu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañ ko ak mom fi li ci kërëm xamna ko ñi def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xamne mu di waxtaanu cheikh mustafa assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah seigne ablay no ngi lay nuyu di la fay am nuyo gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wa salam gëna fadili wa sunu jaayante ak sunu yaakar cheikh al khadim khadim al mustafa sunu yaakar tay ak ba legge di ñaanal serigne touba cheikh mamadou muntaha bakke yalla sunu borom bayiko fi may ko fan bu guddu lol wande ko wer melim na la serigne bi yalla nako def bon sorti te ñaan ko ak mom ci barki borom touba noni lay ko ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh mamadou mustafa bakke mom cheikh mamadou muhtar mom cheikh mustafa am serigne touba di ñaanal serigne mustafa yalla sunu borom bayiko fi te may ko fan bu guddu lol momit ak wer ci barki bayam bax ba ni ñaanal bu baax bayam bu baax ba serigne ahmadul muhtar sama sang ba yalla na yalla doli ko leer ak xewal ci barke mustafa alayhi salatu wassalam ni ñaanal nak mbollem kilifa diine yep rek bayiwuñu genn kilifa ak diine ay di ñaanit gunti kat yi nga xamanteni sa ñu tudde tudde len te ñu bokk fa ñuy defaru serigne touba tambale ko njabotuk serigne daru hasan ni ñaanal sunu waju wene ci kanam njabot ga di serigne abdul hadir yalla may ko fannu guddul lol wande ko wer momit diko ñaanal sunu nuyayit serigne dam jigal mi khalifa cheikh mud jigal ñaanal sunu borom may ko fannu guddul wande ko wer diko ñaanal bu baax mbollem untu kër yi nga xamanteni buñ saay ñu tuddé tuddu leen té ñuy dafaru cheikhuna al khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baax baax nak ci taxaway ak liggéey bi ndax nonu ko waxé rek tay ji moy suñu ñaarelu jotaay té jotaay bi melna né man nañ ñi ëpp ci doom adamé yi diglu suñu jotaay ñu nak yow rafaelu nañ ko fu ne ni dafa bayiko duñu fekk ci Touba al juma bu jot nga xam ñukoy nekk fi ci Touba wala yenen bi suñu fekk sax Dakaru kon ñi ngi lay jaajeufal bu baax yewit ndax nit mom bo do jëflanté ak mom té jëflanté bi di lepp di lu baax té lepp di ñaarul ñu askan wi lolu doyna sant yalla kon yalla na yalla gëna barkel
3: amin
2: yalla gëna barkel sa lepp yewit barke mustafa alayhi salam
1: jeureujeuf cheikh mustafa ndjay al karim mbokk nañu fatali ni émission bi ñu ngi koy défé fi ci kërëm ci Touba janatul mahwa ci fatali nak mom cheikh mustafa ndjay al karim mbokk al juma rek lay nekk fi ci Touba yenen bëss yi ci dess yépp mi ngi koy nekk ci Dakar kon képp kuy déglu jotaay bi ci Touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñëw ci kërëm kërëm ci fatali da nga jël tektal bi bu dé da nga joggé cornice serigne cheikh saliou jëm janatul mahwa bo ñëwé ba ci tableau hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi téli hôpital bi joggé ci téli janatu bi jëm hôpital téli bobu nga jël rek melni ku jëm hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañ ben mbedd ñaari mbedd ñatt bi ko ñantel jaddal bo jaddé batay ci sanday jor ben kër ñaar ñatt ñantelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustapha ndjay al karim ci fatali al juma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci Dakar ak liko wër man nañ ko fekk fi nga xamni mom mo di rek Fass Mbaw cité Mandela ay numéro nak mi ngi ni jël len ko 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 Cheikh Moussa lajuna la ko sunu jotaay be jall way xana dañuy yeesalat laaj bi rek ngir xagna bokki ñuy doga dab ci jotaay buñ bëggu no xam kan moy Cheikh Moussa Fadia El Karim lo ñuy wax ci tank
2: ngir yeb Cheikh Abdoulaye xana santal yalla bu baax rek ndax alcorane mo ne wal balad tayyib yahrujuna batuhum bismi rabbik.

0: Assalamualaikum warahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu bayyi xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbokk delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy bayyi xel docteur assalamualaikum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamadou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général du mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaani bu baax baax docteur dañu daali dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah bil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan naw al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almane moto fall parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dana ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama sëriñ nek sama bojur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan nañu gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbé ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma di ubbé ko ma jëflante ñoom ñi nga xamni dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam amna ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yo ye wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñu afukat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkala ma sha Allah waaw ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man mi ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeey
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy fajj mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoide di fajj niou carton ci walu say
0: nam de day laré dal
1: ñaar fukki febrar ak ben lay fajj
0: ñaar fukki febrar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febrar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew néma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la waaw mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju
0: enoré dék
1: tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la ñe benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togan jano dafa joy bu ma tit
0: ndessa
1: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak lako sama alal yeb febar faju jeexal lako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wera
0: yalla moy wera
1: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yo nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu ndox yi bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngay né dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer pelek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man da febar do
0: ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: ma sha Allah
1: mission la ci yor
0: tarkala
1: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal mission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leen liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
0: tarkala
1: ay mo am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
0: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura bëd bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: mo jagaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu jek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: tarkal ma sha Allah serigne makhtar même que
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
0: mom la ñaan bu génn
1: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
0: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
0: da musiba la mom
1: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do do mëna sey motax fek fagno bam dañ ngora gi du ñew bari na ko xana problème ngora la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
0: waaw
1: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
0: waaw secret bi
1: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digël dal
1: am digël
0: rawati na digël waliyu yalla
1: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol mam modou mbiram mel sénégal
0: werna
1: xol baaje mbiram mel sénégal
0: werna
1: digël lu jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu doot sen mbiri bu doon digël bu jugo ci yalla jaara bu yag
0: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala yalla tek fa lañuy doxé am ñu xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
2: mashallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la mashallah
0: jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal mashallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
2: téré
1: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fièvre fajj fièvre bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop ba don tank xamna fièvre bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: ci alcorane
1: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga am yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nang mu fajale ko
2: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
2: yaquna
1: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokh la lako dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah
0: tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
2: deug la
1: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
1: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari
2: da dis
1: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ñum gëna febré sex bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko nga suma loxo joxe daf lay wëral ci dérèk wëral ci sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
1: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër gud laylatul qadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
3: Allahu akbar
1: hadith muttafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laylatul qadar jaamu yalla juné wér la kon sey for la kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenent bi neela sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën di sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: deug la
1: kon nit do ko jëlé kër baay ngir sey ñu tak do ko malal dara
3: amna sey yo xamne yo
1: ta lool sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna den soxé man leena jarion lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu serigne daan jaa
3: Masha
1: Allah. Waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral na.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurer nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkala numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou lako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak kol di wër waye demi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama téléphone manako comme nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
3: ma sha Allah
1: kenn ki sama koñ la dekk bañ mako oy wone fek muy bëre ngu manako tak ma bind ndax doom sama taal bi la mako jox verse ko bind safa ma sa say mi fa daal mu naan ko afay bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
1: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasana
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
3: machallah
1: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
1: jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: machallah
1: doona nit kërap mu dem jabetam wër
3: tawarkal
1: deug febru rap da bokoy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
1: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen
4: febaru rab dama koy faj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
3: mo rab yi ci bopam
4: bu la baw day dé for force day wadi ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi faj safara bi faj xol mu wër dama ko bind lor garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safa rabb mo yu rek buma indi safa señ ñaan da bay ray buma sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
3: inshallah
4: mo ra febr do koy fecc
3: tarkal
4: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey len sono mom
4: liggey yi ma ci ni bu koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggey le bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da ngay wër mais lepp ñew ci da fay dañ dem ci kap neeku
3: dañ ci kako defoon
4: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paaka jam sa bop ku lay té
3: kenn
4: ku yel patal pal fatal tire sa bop guité
3: ken
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
3: allah
4: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
3: machallah
4: waye def na ci ay kemtan
3: wa émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé inshallah diko numu teeti
4: waaw diko tollé waat
3: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayrem njaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ko amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñep ñi am bayra serign bi doxna
3: waaw
4: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga bañ ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
3: wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci la jëm mom la bëgguna tejé la ji
4: sax ma léral ak ba lér nañ
3: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
3: dara
4: amugo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
3: wa
4: ligé la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligé di la japp so aw ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligé la nga dé fo ñëm
3: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la ligé nga fébar fo ñëm té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligé ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kaara nga yo xamné ku la ligé dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
4: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
4: ñu lam fatuko
5: cieñex fm
4: ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
3: Allah akbar
4: kep ko lay fexal réanimation lay yewo ji te yow do tur tur ken yow safra rek sangu
3: safra ngay sangu
4: rek bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
3: ma sha Allah
4: xam nga yoy yoy sek na wulu yalla yu mag ya akut bu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yek bu leen fexel am lu jeuflante ñu amna wala amul
3: deug la
4: li ma ci xam du jeex
3: deug la
4: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
4: damono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
3: ma sha Allah
4: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di chok chok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak copulse ak bayre ka am len karage gu meur seuk
3: ma sha Allah
4: bo la ko ak bayre
3: karage bayre ñoy meuna and
4: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
3: ma sha Allah jeere jeep xam na waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
3: ba
4: nga jéggulu
3: wa
4: ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum cheikh muntaha mom sax suñu bokk ndax mamam ñaan da sant
3: machallah
4: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
4: ko bir sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur makhtar ñaan machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéli di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur makhtar ñaan ñu fatte wat adresse am muy nek ci diwanu tiaroy ginaaw raay quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي من فيس راجي تينير FM 90.6 La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Bati jambi wote jappalante ak worante bu and ak yakar. Nek fi ci koloban ci ci kazen Samba Jerry Diallo dende ko Seigne Touba ki. Kene ci ñoo borgi dam aljuma bu nek ak soxna Aram Diop ngi dess wa di santat Yalla. Di gëremat suñu borom bam ñu maye tarak fekke. Buñ dess wa fi ci gëna micro fasiyene wéccante gëni xalaat. Fasiyene ñi ziarante ñalaante.
1: Yone gi deglu Tenier FM 88.6
0: ki gudi tedd yi ñu joge safar tabbi ci gamu borom gamu gogu nga xamne mom motax ñu bind ñep ku ñuy wax rek mom motax yan nañ ko yalla fayal yan nañ yalla tass ci barkem sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ken munta am lu ko upp lolu ken munta am lu ko raw ñu yalla dimbalé nak ba ñun ñi Sénégal bok ci réew yi nga xamni tanef lañu ci ñi top sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam diko magal diko kañ diko bak joge ci suñu wéru safar bi nga xamni jëwri ñom bobu nga xamni ndaysan lako tarbiyé bam fayal ko bopam way jéxal tak délo ko ci boromam dem ba jéxal tak fay ko li mako fayé tay di safar gogul ñu don ma joge ni ci wër wi ñu joge ni kon bu ñëwé ci wërum gamu gi dañu wal santat yalla balanté ak ñaan ñaanalanté gëremanté yërmanté téralanté ndax wëru téralanté la ndax jëm joji ku ko téral rek ci bësam bu tedd guddé bu tedd bi do ko doto ko ñak muko mi ci way ñaan mu nangu ci way def mu barkel kon jëri jëfati mbolo mi nga xamne ni kenn ku ci nek mo tout mu bari bu bon def na ci jooni salatu ala nabi kon nak salatu ala nabi yoy nga xamne kenn ku ne ci doom adama bu ne def nga ko yanuko yalla bolante muy million milliards salatu ala nabi ah ndax mu jagalal ñu suñu dekk bi jabay jagalal ñu rew mi jagalal ñu yeneen rew yi jagalal ñu sax diaspora bi ndax jamm mo daqalem jamm biñu mo daqalem buñu bolek sukar kon nak lool la doon ubé di ñaanal ñepp jamm ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam guddem gu mag gu tedd gi nga xamne lepp xej nako atana soxla yep atana yef xalaat yep atana nako ak mebet yep yan nañ ko yalla defal te muy leugën ci ñun kenn ku ñu la nga ñaan bu gëno yan nako yalla gëral mu gën mu dello war lako nga mur loko te dem ko ak sa sagum bay ñok suñu cërëf suñu xel ndax jamono ji ñu nek jamono metti la jamono yaqku la kon nak ku ci nek na nga delo sa bop yalla te santat suñu borom bam la defé nga dib julit waaw ndax ñi dib julli sax gem nañ yalla suñu borom wëru nañ ci yalla suñu borom rawati na ñun ñi kon nañ delo sa xel yi nañ delo sa xalaat yi nañ del wëru wat ci yalla nañ delo wat yalla suñu ñukkal nañ wi delo wat yalla suñu bop delo wat yalla suñu ngam bañ ko bokale dara nako cheikhul khadim defé won alhaji malik defé ko ko borom yasan defé ko ko borom cheneba defé ko ko borom kambere ak yof defé ko ko han borom luga defé ko nonu ngoran defé ko nonu warkala ma sha Allah ñi nga xamni ni yalla may na le ñi nga ñom dem ba ca borom yef ye mom dem defé jiko medinatu munawara dañ fay defé ko makkatu makaram makkatu makaram kon nak ñoñu yalla dimbali bañ dem fofu itam lepp luñ fa ñaan rek yan ko yalla fulo di million milliard ta saare ko ci doom adam ndax nit ñi sonu nañ waye bu ken chalit nak bu ken chalit yalla lum def rek non la luma dogal ci jam rek namako ci jam rek nako jamba nangu bu ko nango rek yalla xamna ni dina ko teggu bam set wicc bu delu metti la bu delu tolof la dalay nat rek te bu la ko fayul fi dina la ko dencal ëlëk fa nga xamne fofé fayu kay ba nga xamne fa lay gëna daqé waye nak li ñu bëgg moy mu fayé ñuko fi ba paré desalal ñu ci fayé ñuko waat ëlëk tubarakallah ma sha Allah kon nak gamu gi ñi demone ñep ñi bis ci jam alhamdullilah accident yi bari na waye ñi ñaar ci ñak seeni bakkan am ñi ci am ay gañu gañ te ñoo ñep ci borom danaka borom jakarta yi la ay way borom jakarta yi geeram den seen wajur yi bëgg len seen bakkan yi ay way de len daw ndank dekk ak dekk nga bu ko fureere ci ben waxtu mënu nekk dekk ak dekk nga togg ay nit yow waxoma sa bop sax way nga tek keneen sa ginnaw koku mën na am casque mën na baña am casque nañi moytu auto yi moytu len auto yi tay daw becc ak baña daw guddii man de dama leena ñewental ndax ni len ni ngeen di def auto yi auto bu ci amul frein rek dina len gañ wa yeen moy auto yeneen di moytu dot le moytu auto yi kon nak di war nañ ci jël ay mesure jakarta dal dafa war garé bu xew xew amé nañ ñepp garé dugg ci auto yi dem ni ñepp lolay deug waye bu fe joggé dem fofu bo démé wër réewma juroom ñaar dess wa taxaw ah bakkan day kën duko wanter kan dafa ser te yalla suñu borom da joxñu suñu bakkani pour ñu diko foyé kon nak borom doomi nga xamné am nañi jakarta japp leen ci bo gama jot té mbala magal wala xew xew deug ak deuk nañ dugg ci auto yi pass dem di dimbali bajur yi wajuri sonu nañ ñu nekké mënu ci boré fa jëndi ordonnance ak faji malade xalé dé lan daw ndank même circulation fi da ngay gis dañ koy zigzag zigzag zigzag ba yow borom auto bi da ngay énervé sax ba doxto xam loy def té droite lañ la koy jaaré nak di gëna metti waaw ñoo nga wara séré droite ñom ñi ñew doublé la droite boy def coup de poing rek la len yalla ñu yalla dool sutura yalla yalla rafetal xol yi na len tali bi xatul xol yi ño xat ay way nañ ñu dimbalante te yeuramante way kon nak mu del ci wat point parenthèse la won pour ñu ñu kilifa diine yépp ma ngi leen di nuyu képp fooy joge won dem gamu ji rek yalla yalla nangu sam ñaan ndax kër kërani yi bari na ku nekk ak fa nga jokk fi ba salum fi ba bawul waaw wa cameroun yoof suñu wet machallah yef yi ñepp bokk ben tem tem bi dan la yar teggin etik dafa jara fonk waaw yar ak teggin warna ci jam warna ci ndaw warna ci mak rawati na ndaw yi nak la jeunesse de demain am len yar am len teggin am len sutura am nu ngeen di waxe am waxin dafa am solo wax balla su genné kër mo duko dabu kon nak nañ len gor gor lu ba yarat njobot gi di waxtaan ak njobot gi yeddat njobot gi be buñu genné nañ xamné kilifa yaang len di deglu xaritu kilifa yaang len di deglu te ku sañon bo jore sa dom do ci am dara luñ la wax lu nakari ci mom bu sañon bo amé sa dom tubarkallah machallah luñ wax rek mu nek banex ci yow waye jur sa dom kenn ku ne diko ngawti ku ne di wax lolou nañ ko éviter nañ raxas xol yi te and nek ben nañ raxas xol yi nañ yeneewante jam nañ yeureumante nañ suturante te xamne adina am solo te li du dara njal ben du dara mu rek mo am solo yakamti baxul ken du yakamti sa wërsa yakamti baxul ken du jël mak def ko sa morom yakamti baxul ken du jël say wajur xeb len personne n'a choisi de naître ken tamul fa nga juddo yalla mo dogal bo nga juddo ci famille sangam ci dom adama sangam kon yow amo choix boy def pour nan fi la wara juddo ci pauvre ku ñak ki la wara waruma fa won juddo ci ki am la waron juddo ken du tam fa la yalla pétalé pour nga juddo fa kon nak nañ ñeen santat yalla ku nekk nga doylo la nga yor ku nekk nga fonk sa waju fonk say mbokk topato say waju topato say mbokk do ko reccu mu loleb la rek ñu fay la ko waaw lol way leb la rek ñu fay la ko lol mom ala kulli halin yalla du joom du jass te lu mu wax ci alcorane rek dina ko deugal kon nak kenn ku nekk gorgolu kenn ku nekk waslu aq kenn ku nekk def la nga xamne ni bu la say waju fekkon nga koy def de do ci am gatché do ci am kersa do ci sengem lon los be tax na kenn ku ne den wax ak sa dom buy genn na melni yaangi ci kanam ñi sooralé wajuri ndax wajuri dañ leen di wara wormal kenn ku ne boy jëf ma ngay wax
2: ñeñ FM
0: na nga boy xel say wajur yoyu ne ëlëk lo wax dinañ leen ko netti wat lo def dinañ leen ko netti wat te dara du umpé réew mi mom lo def rek wasam nañ ko mañu duggal ko ci net bi mañu snap ko wa te lolu mom ku nek war nga sam sa der bi be kenn dula wax lu ñaaw kenn dula def lu ñaaw ndax neexul kenn nga jur sa doom ni koy def wax lu bon mañu di ci def ci mom lu wax ci mom lu ñaaw lu rafetul wa kon ak réseau DTL man ma ngi leen di nuyu ma ngi leen di ziar ci wër mag tedd bi bi mawlidu nabi yeen nuyu ge kante ge ngeureum di tekko ci loxo bay ayib ba xana ak sa mbokk safari
3: sa mbokk safari machallah ah liñuy mën dawal nak amna lo xamne ni jaadul yok say pass di daw ay xel yo xamne ni ken xamul lumu auto ba do ko defar do vinage do réparer mécanisme ba nga xamne ni pan na ci nga diko soxale ci lu toll ni gam nga xamne nga ne li mindeef yep mom moy basam nga wara defal sa auto bam jak raxas ko bam set nettoyer ko bam set xéñal ko bam xéñ am client yi dug ken baña buxante ken baña xulo ken baña xex tax di dem ci fu tedd ni xulo ko xex ak wérante rafatul jekul té ñun ñepp ay doom adama lañu duñ ay mala nga jël auto bi rokkas bam fess surcharge yok pass ñu bayé la ca lool nak sécurité yi tuwar kal ma sha Allah ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gëreum waye day dess na re auto yi de ni ñi def ci jouru xew xew yi ëpp na jël sa auto laq fele ñu utal ay client ñu dox loolu mat kilomètre nga doga yegg ci auto ba yak say bagage nga ñew ñu ak bagage di dugg seen auto yi amul mal loolu mom auto yi ndaw yi mom ku ci dugg sax jaru nga yob bagage dañ na awma mal bo duggale ñaara nit bagage la ca dess do ko laal nga ne ko awma foko def jël ma auto bi transformer ko ba nga xamne ni bu do def ñetti ni place nga bu kiya def juroom benn place loolu jaadul ku tok do bank say tank te nit ñi ku ne xamne ni ken wëratu ku nekk ya nga am jambat problème mu tank da ngay obligé baye fofu dem outi wat benen auto ndax mëno ci tok ndax auto ba la fa xat ñok pass ba tek ci kari kasari ka naka non momit motax nak dañuy ministère de transport war nañu jël mesure ci li nga xamne ni bu xew xew amé ni nit ñi di sax saxé doom adama yi di len janni di len doxlo di len majlo yok pass yi laq auto yi garu ci lu mi jëriñ point de collecte yi dañuy def ay point de collecte nek tel endroit la nit di am droit jëré auto nit ma nga dem garu ci waye fu neex waye taxaw collecte nga waxale auto
2: jëñ jëñ jëñ
3: auto bi boko deg ba agudi ga xaj 4h du matin ñu bëgg fe joggé wara yegg 10h yo bo démé gama nga lo cey xam nga wara dem bu nga défar ndéki bu nga tar añ tar rër do xam nga né ak la do japp rek ñen def ndax bo yegge yow tas ngay def nelaw rek ngay daldi def kon nako bay ay lool man ko dakoy deunk amna né yaangi ci sax ay sa mbokk chauffeur yi mom yéme nañ doy nañ war waye nak nañu soral né doom adama yi bakkan doom adama dafa for té benn bakkan rek ëpp na ci xew xew waxatu mak ay bakkan waaw kon nak ku yor auto ma ngay daw nank té sallo ñap bo touré ndox jappal sa ndox sa auto nay am bidon ndox ku bëgg tour ndox ci auto bi may ko da ngay gis ku la né may ma nga diko makhar fi ma yegg fe be mu bëgg ko def ci ay tankam ndax leen kenn wëratul nit ñi dañoo ñu bari dañoo jabet ño xamné bu ñuy dem dinañ def tout pour baña tour ndox waye bo toga bi yagge nga yagg fa ngay outé auto duggu ci auto bi bëgg tour ndox war nañ na may nga tour ndox waye dara yobbi de ba yow bay wacc ya naka da bo amul bo gawantul ding ko def say tank te bu la boko laaje ndox mu na la awma ndox yo bo yoru ndox noy def motax ku nekk di tukki war nga yor bouteille ndox bu mak di ji nan jël benen bouteille bu ndaw bo xane bo tu bëgge tour ndox nga soti ci ndox ndax station yépp amna toilette leneen may nit ñi bu ngeen jubé station nga laaj ndax ken bu ngi ci defar bopam waaw ndax ken soxla wu toilette waaw way bo nit da lay ñaan nga lank ne do taxaw lool jaaduul jekul kon nak lool batay bay ay ya mom lool sa mbokk safari nañu defal émission avant xew xew bu amé aller ak retour ndax aller be tane sax retour bi mom dañuy fereureul rek na yex yow départ jëlat waye nak tuarkal ka nga waxanté won ci location ba ñëk leena yobbu ba paré doga uti waye da ngay gis ko xey jël ay nit ramasse indi doga ñew jël location ba té waxanté ngeen heure ñu fay la seen xaaliss tok dina xaar da dinen kal kalé bu nga woy nga fay sa portable boîte vocale lañu jot lo rafetul kon nañ ci gorgolu bu baax kon nak réseau DTL ma ngi len di ziar tambalé ko fi ci Tiéñer tuarkal ma sha Allah di len nuyu di len sante di len gëreum kenn ku ci ne dana la jabb loxo nuyu la nuyu ba gëna mag nuyu ba gëna tedd boole ko suk ak ram ak
2: ñaan
3: na sa tuné kune ya xam nga bëgg yalla ko yalla defal yalla yalla doli sutura ci yalla yalla doli man mani yalla yalla doli am yalla dafa ñu afiya dafa ñu tawfiix sa datu daare ni bi te ñu ci chat ak dog ak setan ak deewi gatt yi ak deewi ñaaw yi yalla ñu yalla sam ar ñu ir ñu ne ñu nay bu toyta baña lor jobor gi barkel borom soxna yalla yombal len ñu yoré soxna yi borom kër itam soxna yana len nangul soxna yi nangul len borom kër yi ñi soxna adjara nangulé won señ mam ibrahim domi jobor gi nangul len wajuri ñi ismaïla nangulé won wajuram yalla nangul ñu ñepp nangulé won señ mam ibrahim to lu ci way am mu tut mu neew mu bari yalla na barkel nga murlo ko yak sax njobot yalla bu kenn seddel siñu gannaaw yalla na lepp lew mu lewé la yobul ko njobot gi ñu nek ko mu lew mu res ak jam ak salam ah ndax lu lewul boko joxe sa njobot togn nga len jamono neexul nak waye ku ci ne na nga gorgondu rek ba la nga yobu sa kër rek na lew na nek lu ñam bu lew na nek alal ju lew bo ci jënde ñam mu lew njobot ga lek ko barkel waye lu bari mu ngi dan njobot ndax alal ju lewul biñ len di jox té alal bu lewul mu ngi tambalé ci commerçant yi jëlé deureum yok ba ma lebal la juni tecc témer ba ñaa témer wa lolu fu mu dugg yak na xaaliss bobu bo gisé ñi di gënné asaka lolu motax asaka boko gënné alal ja dina ñong yalla dina la ko samal ba wéro dess wa dewon way kuñ ci ni gënné asaka nga na tay nga dé bo denc alal deureum nak ba deureum ba at ba fekkat ko fa bu doon deureum bobu nga fa bo e bo dindi ko joxé ko té nga to xaar yalla mo gën ngay joxe denc lo xamné ni ndoxu mën na ci adugu leneen mën na ci adugu won nak personnel ci ñeñ na ngi leen di nuyu na ngi leen di ziar na ngi leen di sante di ñaan mawludu nambi bi ñu nekk di wër wi lu jini waye bu ñaan yalla nangu ma ngi sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanaleen ma yaram bi delo ci delo ko fam namu meloon ma ñu xel ya ciiri dafa ñu sifa borom ku tawat rek na ngi lay ñaanal yalla na yalla defal shifa muy man muy sama morom buma yek ak buma yegul cieñe ngi di ziar personnel barkal ma sha Allah kenn ku ci ne yalla na yalla barkelam dal le beral bati barkel ligey bi xamne ku reñal kenn ta lay ma sha Allah cieñe FM ma ngi ñaanal sama technicien señ Aliou Ndiaye yalla na yalla yok man mani anna yalla yok am am mi anna yalla barkel ligey bi tubarkallah ma sha Allah ndax xale bu loxom sété mu na bokki mak tubarkallah ma sha Allah loxom sétna té arrangement bi tubarkallah leer na nañ nit ñi mën nañ ci jëriñ ñoo ngi nuyu wa azabu ci ñeex ñu leen ñaanal suñu borom ño xam niñ bëgg yar neen ko yalla dafa ñoo ngi nuyu oxy organisation khadimun mustafa pour la solidarité islamique kenn du ñom tubarkallah ma sha Allah dafati nañ seen manen rek war kala lu bax ci lañuy xey ci lañuy gont ci santé pe ci technicien architecte pe ci ku nek dal sage femme ak infirmière yak doomi khalifa yi doomi kilifa yi ñepp ngi ci biir ko yaakar ne nek ci rek goor jigen mak ndaw rek ku ci nek rek yaangi sa loxo nga ci biir buñu laaje nga joxe buñuy jëf nga jëf buñuy wax ñepp dajé té lépp ci baax sax Serigne Cheikh Aliou Mbakar nga xamni ci social lay dox mom té radio yi nga gis ni yépp muy ciéñeer muy jant ba muy lër ga Louga jant ba FM Touba lépp ci oxy ci ki la commencé ci oxy bobu la commencé muy ay xalaat yu rafet ay xalaat yu tedd nga xamni doom adama bu né war nga mëna jëf lu baax wax lu baax lo soxlawul sa kër jël dajalé ñu boole yobbu am nañu ko soxla te kër yaangi fess del ke mbalit mbalit yo xamne yo wax soxlawul la nga tek ko fa xamoo no koy def te boko genné ci biti ñu raxasat bu am sét dugalat ci kër yi tam nañu ko soxla luñu deful ci ay daara amul luñu dimbali doom daara amul luñu defalu doom daara amul ba ci ambulance médicalisée oxy joxé nako ñi ngi nuyu suñu ancien maire señ ndaw ñu koy señ Mbacké ndaw ñu koy ziar bu baax di sét numu def ñu digënté lol jambal won nak wax deug yalla ci oxy di nuyu su cardiologue bi ma sha Allah na yalla defal ko jam nak ñom dañuy jëftu duñ bolé ko cabinet bo fa démé rek tubarkallah ma sha Allah lamuy def ci lu baax mo ëpp lamuy fayé ko ci nit tax nak def lu baax rek am solo tubarkallah mu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal auditeur yi ak auditrice yi nga xamné ñoy dégglu ciéñer di déglu jant ba di déglu lèr ga FM tubarkallah ci ko ci loxo mi sék nak ñep bi be diaspora ba kep koy auditeur rek tek nañ ko ci loxo soxna mère sek nga xamné dara du ko ci réseau de TL mom dafa jël ondu ba rek capter ko ci ciéñar rek ak gant ba ak lèr ga yu déglul benen radio fudul fofu yalla yalla def ko mi mag mo am ñam yalla bayiko ci kanam njobotam bayiko suñu kanam itam nak mu yag fi lor nak di wote di dugg des fois nak famu nek neena fim dekké mo amul réseau motax des fois day am problème wote soxna umu jey itam ñu koy ziar bu baax sama mbokk taalé bobu nga xamné tuar kala ben émission du ko ric mom buma paré daf may tégalata yépp ndaysan yone mako ay par audio par audio par audio par audio lu ko ci léru mu lajaat mako lum ci bëgga doli waat mako man ko déma wo del woti 8628 0618 diko wax ci radio bi ñepp jëriñu ci ndax amna ñu am xam xam ño xamne dañuy rusa wax ci radio bi mënuma wax mais ñepp mëna wax kenn mënul wax dañuy jëm rek li ñuy def ni dañ ñu ko def lo doong bu won suñu métier xajna man tane na ci ndax man professeur économie familiale la monitrice économie familiale la yag na wax ci mbolo yag na waxante ak ay nit waye amna ño xamne li may def ñomako dakk fuf ñoma gëna am xam xam ñoma gëna bari xam xam ñoma gëna xereñ ñoma gëna bari pexé ci li may wax ni tawarkal waye nak bu yalla nato ci bi digal ñu kilifa ci serigne cheikh ali mbake yan fi yag ti wel bakay yaram diko ñaanal sa su ne rek yalla doli ay fanam doli wel gu yaramam ndax lool rek makk lañ koy ñaan ndax limi jëf lum def xeb nako te lum def fat nako ci baax social lay dox mom dakki yalla la yalla jox ci milliards yi tok mbolom julit ñun ñepp ñu nek ay millionnaire ak milliardaire ndax li ngay def tankam lu wo kenn yow yaay senegal ku jog rek jog nga doppale ko ku soob rek doppale nga ko motax bo xewle mu metti ndax ñepp dinañ la fay sa bor ndax yow kenn du la lebal dañ lay fay bor rek bekkero adina tukki ku ñew sa xew xew rek daf lay fay bor warka ndax yi an koy ngal dañ dekké njobor gi non ngay def ak ñoom talibé yi non ngay def ak ñoom dekkando yi non ngay def ak ñoom té ñoom nga gëna fonk sax na dëgg yalla sa bop bobu dañ ko wanté rek jaay ko rek jox ko doom adam yi kon nak képp ku roy ci yow du sonn du tay du am heure du am heureu tedd du am heureu net lek du am heureu noppalu tout temps dérangé jamono ji nak bo melé non da fay am niñ lay dekkal rek waye yow nga xam la nga xam rek ka xamné yalla mo la tax di def du ngissal du mo so def dara médiatiser ko mo so def dara o radio mbala téré xana radio ba ñëwal bopam téré ba ñëwal bopam juma yi nga inugir ken xamul numu toll juma yi nga tabax ken xamul numu toll di nuyu suñu jambar jojé sin tabarkallah ma sha Allah da xamné def lu bax rek top sa ginnaw rek nga jangal ko nak bo bax bamu wessu bax mom warkal la top sa ginnaw nak ngeen and rek sokkolon asman ak suuf kon ñi ngi ziar bu baakha baakha bax nak seigne ali sant nañ nga gëreem nañ seigne ibrahima coordinateur ngay ziar ndax kilifa nak mom lo nek xale dinañ la joxat sa cieur ngay ziar bu baax di la ñaanal yalla barkel liggey bi sama doom soxna faati sang bi bakay yaram borom journal bi ñi ngay ziar di la ñaanal yalla seigne borom yalla barke liggey bi ah jox len nak borom keur yi baxa baxa baxa baxa bax bu len atan bu len yeureum bu len muna yor yorus gor waaw gañi sama njabot gi kuma len yoral yorus gor la bëgg am teranga yor len yorus gor yeureum len te di len teral waaw lool la ci bëgg kuko bëgg mën ko dal am ko ñewal gis ak serigne cheikh amul problème waaw man boma woyé rek dina ko dox wax ko rek bamu soti amaluk talibé am l'islam yor ko yorus gor waaw teral len nak te bu len sonal bu len fitnal amul violence no stress waaw sama njobot gogu lo la ci bëgg rawati na nak sama turondo soxna aram bakki tubarkallah ma ngi len di sante de man serigne cheikh ali mbakki dama xamul numa koy def ndax dañ nak bo xamul nang koy def nam la defa tax jëm ji nga xamne daf ma jëjji teranga lu toll ni doomu adam nga tuddé ko nit ñu dool ni cër nga jox ko am soxna may ko ñëkke may ko cër ba jël sa njobot doxul sama digg ak njobotam luma ca neex wax luma ca neex def doxul sama digënté ak soxna am soos nga xamne may sama soxna jaara di soxna jor job te Touba soxna am ci nek Touba lool ku la ko defal da selatu la dara heure bu ma neex lay wacc kërëm suma démé dañ may acca kaw neeg bu climatiser dañ may jox ak salle ba wa lol kan moko am wax len ma kan moko am rek man Touba tumurankewuma fa Touba amna fay bok way tumurankewuma fuma jëm ke Serigne Cheikh Alioune Mbacké lay wacc barkala di nuyu Cheikham ba Serigne Mamour diko ñaanal yalla Serigne borom sen and bi yalla na yag sen and bi yalla nañ dox bay sukkotu be doomi diko dox doomi Serigne Cheikh Aliou Mbacké ak doomi Serigne Mamour Mbacké bu Serigne Fallou ñi and lu neex lañ lu len neex lay doon te xare yi dañu war ci xol ci wajur yi ñoomi ñi dugalante moy deug seen ñaari wajur yi and yeen war ngeen di and ndax turando Serigne Cheikh mu ngi ci kër Serigne Mamour turando Serigne Mamour mu ngi ci kër Serigne Cheikh lolu moy kolere te Serigne Fallou bam boole seen ñaar yox yi ba legi yaquñ ca dara ñu ngi koy rafetal diko sam rek diko samanté tubarkal yaan yaan laf ciat kon ma ñew jant ba tubarkal ma sha Allah kasalika naka non ni ma wax ci cieñe rek lay wax sa jant ba ndax radio yi dañ leena synchroniser tubarkal ñi ubi seeni nopi di deglu te soxna aram nak bari wul xam xam xana kay damay gis xew xew rek ma daali ci wax lama xam baye len nak la ca dess gën wara dug nak motali waye jant ba tubarkal ma sha Allah ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di sante di len bok ak yeen nak bekte bek ciono bi ngeen joge di mangal ge gamu gi ak ku ne xamna ne ñaari bes yi soriyato wuñu te def ngeen ci liggey bu mucc ayib liggey bu mucc ayib waaw ku gis gamu ga nga xamne mo ne ci luga leer ga ah tubarkal ma sha Allah liggey ngeen liggey bu rafet koñ señ ablaye sambu ñi ngi ziar bu baax jël nuyo bi tek sa loxo nga te wasarel mako ci bir jant bi jant bi FM Touba ñu leen ñaanal yalla suñu borom mi mo mëna fa yanal leen fay ak leer ga FM barkal ma sha Allah ay xalé yi loxo yi set set set ño fa nek te Serigne Cheikh duumul ndax bu dello dekk mamam fa mamam ciosano ay wajurum ciosano fa mu def ubi fa radio difa gamo billahi makay juumo man xama ku lay dey way ka lay dey ne tek na la ci yoonu jup yoon mu rafet ndax nit day dem bëggi bokkam nit day xëñto ay mbokkam nit day japp ay mbokkam tawakkal ma sha Allah kon yalla yalla barkel ñu leer di leralé lepp leer ga radio bobu yalla na leral lepp lepp lepp lepp lepp lepp lepp fekk ko fa nam wara mel mu mel ko na ngeen wara taxawé ngeen ko té sëriñ bi sétanu leen ben yoon ciiral na leen nak ciiral na leen lol té fonk na leen bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax mom fum dem rek da nga nan fala barkala te bolewul dara dara bam len ko joxe la ca pare setul xolul luñtuul degluul kon nak kenn ku ci nek na nga gorgorlu be dañ tek sa loxo nga diko seytu diko xol ngeen di réunion di waxtan jafé jafé ñu jëm ko li jënti ah señ kemtalay katan nak ndax mom fu nek ci ni mom da baxé wet gu neena baxé fu nek rek fo yakarna du fa rek fala fala gëna metti waye nak ngeen di ay gor andando réseau DTL ay gor rek fa ne kenn du ne waaw lu metti metti metti metti rek on gère ñu gérons ensemble nak ñu koy seytu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax di nuy ñepp nak di sante ñepp ñepp ñepp ñepp ndax bo tuddé kenn rek tudd nga ña ca dess ñepp bo limé nak wor keur tuddul nak ña ca dess ya togn té man fonk na len respecté len ciir bo xamné kuma waxu rek yow la gëna fonk yow la gëna jox ciir yow la gëna nawl ndax da ngeen na son ci li ngeen di def fonk li ngeen di def ndax jëm ji ngeen ngi ngeen ko sékkal di Serigne Cheikh Aliou Mbacké kenn mënu ko jot kenn mënu ko fay dañ koy baye tabarak wa taala mu fayal ñuko tabarakallah di nuyu nak tabarakallah ma sha Allah kilifa diine yi nga xamné ño doon
1: FM 88.6
3: té ku nekk xamna li ci xew ni mu metté gamu gi amu ben gox goxat ci Senegal fo xamne rek ni demu fa gamu ci ndax kilifa yi nak sen bop ñoo gëna accueillant ñoo gëna bëgg gan ke ñi ñi gan yi sax ndax gan dina ñew sax nga neubut way yow bu tollo fukki fan bës bo xé ngay burdu bës bo xé ngay jakarlok talibé yi bës bo xé takarlok talibé yi di wax ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sang bobu nga xamne ku fa joggé rek warato soxor warato iñan warato tiyé mer warato ñuxt ñaxtu ndax koku dem na ba ay mbokki bopam diko sani xeer ta taif eh dama kanaw maka ku demati na nga fa yegg way ku demati maka na nga dem ta ayef xol fofu la mbok sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dekk mu dem fa ay kurem ay ñi jaayam nur yi defen ay bu neme fofu raw mu dem fofu fofu yes diko sani ay xeer dak ko gene ko ci biti anu gëna metti lolu est ce ñun ñi nit ñamena jog rek gël xeer sani lako da yobboko police ma nga kalamé ko té mom def nañ ko lu raw lolu mu muñ ko mom tok na wër yalla ci ntakul kërëm tay kum dalon tay buñ ko lu dégg sa baat ma ngay ñuxtu ma ngay ñurumtu ba ngay waxtu ba nga chalit wëru yalla 30 jours ci ntakul kërëm kuñ ko defon ci jamono ji nga yanu say bagage dem bo de ci gene bo de gor bo de dom nga dem outi xaraani way ñom dañu goré tok ci seen kër ken xamalu len dara bu daan jaamu yalla day xifa xifa bi day jël ay xéer tak ci biir bi bo mu deugër di continue li jaamu suñu borom te mo doon sangi sangi mono na ne yalla talal loxo bi rek yalla wacce xewali mu wacc way dafa ko de dafa tok muñ ko ba yalla suñu borom matal diira ba bam mat bam xamni ki nim ko tek nangu nako mu soko ubi dal buntu xew menum bilal moko dan indare tandarma buñ julé fajar pare mu bokk koko xamni buñ ñe seddo ko bu doon ben tandarma sax mu ñe dina ko xar xar xar xaw keur ga wa keur ga ko re am ci ba gogu ngor gogu jom ak gogu gogu manuté yalla tek ko yonnata sallallahu alaihi wasallam ki gën ñepp nga re ñun ñi nak famas gi nga ne lolu do la dal yow doko supporter ma bu la dalé di nga waxa waxa wax adina bëpp yeko ba nga wër nit ñi ñaan leena ñaana ñaana ñaan ñaxtu fa ñaxto ñaxtu joy fa joye joye joy wër fa sa bop ñu yab la ci dara jamono ji kula defal yab la de la ko xolé ba bu ëllëgé bo défé lu ton interpréter ay né rek mu wër la lool nañ koy bañ nañ koy baña suñu bop nit na nga maanu soxlay ñamu sa yonew ci même bu ñu won wax la soolam dafa fajoko bu ko wër ndax dafa am ci yow yaakar ngay doom adam muy doom adama mo am ci yow yaakar ñu wax la soxlam fajaloko soxlam bu ko wër ma boko fajale soxlam itam bu ko wër ndax sutural la bëgg ba tax waxto mu dox muy fajal muy guddi mba muy beccëk waxtu noppul mom xamul noppul ndax mom taluko yow lek nga bay tudd bay dallu mom mu ñew soxla la ñu yela nga ne ko rato xaar la mba nekkuma fi yow dama xew nekkuma fi ma togal xaar ba sa yo neew ba jog mom xass nga xam nga ne mom tarul nelaw lool yem nañ koy soorale ci nit ñi nit ñi bokku ñu yem ki ñak mom ñakam la xam yow sa nekkin bobu neex ba de nga taal sa climatiseur teud nelaw mom dox ci naaju tang ñew di la service ci soxlam waro dag say nelaw yow dem muyu ko ba xam nan lay doye nga fajj soxlam fa la dogo ñew nelaw am ñaar ci boko def kon nak bes bi ñu joge war na nek ak jangat ci ñun ñep wa leer ga fm wa jant ba fm wa ciñar fm nuy na len santati len geureumati len ñaanalati len isaak si yene ñaan nañ andando ñun ñep ñaan ndax mbolo moy doole mbolo moy doole nañ ñi nem ko wante nañ ñi xolante nañ ñi setante te xamne tubarakallah machallah ko gije deg gij ko gis set ko woko telephone ko xol ci lu mu nek telephone do lay jeriñ de ay ni fi ñu jël telephone yobbu ko fa de lool taxulon telephone jog tuwa bi ba muy def telephone pour pragmatisme taxon liggey bo am nga liggey ko ci telephone bu mu gaaw régler nga jall ci leneen way ñun telephone waxtaan kay lañ ko def fanan ci di xol ba fajar nga nelaw teud nelaw de ñu salatu nga lank baña jog wa ki meuna fanan ci telephone ba 4h du matin waloy tad do jog japp juni ñaar rak ñaan sa borom waxto de heure ñaan far fajar bo julé fajar para nelawal boy nelaw ay duñ ko def de dañuy snap di surfer ba 4h demi ñu dem tad nelaw da ñoy yow 9h jog na bëgga jakarlok sa borom bëgg sa aaju faju dedet yalla waxto mi da koy jaay de li mu yor da koy jaay waxtu won ko soxla nga ngay mëna dem da kay boutique ba kam bay buy jaay de ngay day ubi 8h ba 7h demi so demé te ubi 7h do dugu do jënd ubi 7h nak bo dem mu jaay la non la waxtu yalla yi mom dañ koy da koy jaay te nu mu gëna guddi gëna xur rek lo ñaan mu gëna nang 3h demi 4h 4h demi 5h lo fa ñaan mu nang ubi na buntu yeb ñu naan kay leen jël kay leen ku bëgg ñu may la ku bëgg ñu may la ñew leen ñew leen ñew leen ñew leen nga tedd dina la rek yow yow heure bobu nak yow ngay dem nak japp nak daal di ñew nak tedd naw ben heure nga jox julli julli suba wa fay
4: wala
3: te yalla bam lay bindu bindu lo won pour lolu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mi bamuy négocier ji juromi jullem yi lamu daj do len ko wax te rañan la def suñu borom boko mu dem andak abrah yob ko andak jibril mi dem di dem di dem ba jibril ne ko man fi la yam mu khous yalla ñaaj jall li ñaan kay khous ken jallewul la ya khous ken jallewul la waye sayyidina muhammad mom mi da khous de baye ci borom xamul gisul yalla moko don orienté wax ak mom diko wax mum koy nuyo di wax go nuyo num koy tonto mom mom ñi jalok di jalok di jalok bay ñu waxtaan di ñi waxtaan waxante di ñi waxante ci benn guddi gogu han guddi gogu barkal ma sha Allah rañan nga la de mu jox ko nak yobalam go nga xam bu mag bobu di julli ko sa jami bo deme nañu julli juroom fukki julli mu ñew le 4e asaman ñew Musa ne ko sa jami ma xam ëlëk nañuy dooni nañuy meli mënu ñoo julli juroom fukki julli wañako nga ñaanal sa borom ne ko mu wañi ko wañ ci fukki julli mu ñewate ko ñeen fukku ëpp na demata mu diko def diko def diko def bam dess juroom mënu ko nak rusatina di delu suñu borom di sama borom naan ko wañi ko moy juroomi julli yi tay nga xamne ñun pour ñu motalé ko sax c'est tout un problème té charte yañ wax ak anam nañ ko waxé ak waxtu yañ ko waxé ak na nga wara mel ak na nga wara défé rawati na ñun jigen ñi nga xamne benn malfa bu magen ngay tek fofu rek bo am fukki at bo ñëw rek laxasoko rek julli bo parfumé fofu nak lañ war di parfumé wo ñun jigen ñi bala nga julli xéñul parfumé ba xéñ ba neex ya kabar da jubo ya jakarlo sa borom waye bala nga parfumé rek da ngay genn dem ngay am bakkar ba ngay ñëwaat xétu parfum bu ko mu duggu rek am nga bakkar di ngeen warta parfumé bu genn door ma ngeen koy waxaat moytu len parfum yi moytu len ciuraay yi surtout aljuma bu ngeen dem aljuma bu woné teul rek ñepp xol la ci parfum bu fort ci ciuraay lu fort jeer sa yere yi sour ko soura soura sour ba ko rom rek mom dootu xamanté lu muy wax ak lu muy def ay goor ngeen di fekki ak jigeen bu fekkon fa ngay jaar amul sax goor nga mëna wax waye yow woné teul ci taliba rek ciuray la duguna len sen yuur ndong yuur ga parfum ba duguna len sen yuur ga aram na amo aljuma de jigen du parfum bu yi genn jigen du ciuray bu yi genn na yam sa bir mu nek yak sa borom keur waaw waye nak ñun loolu lañ xam loolu la parfum ci keur gi waye boy genn parfum bo lo ciuray ciuray boy genn ciuray loolu nak lu mata bayyi xel la ku ci gennati na nga yor ñap amun aljuma amul altine amul talata buntu keur gi da bu ko ron mukti ando ñap lemu soga genn bo yegge fa nga jëm kasaare kan kan bo wañi ko bay dugati lemu watal ndax yalla mom de ngi koy ñaan deg na lang yeb waxal ci olof boko mu ta wax ci alquran ci arab wax ko ci olof olof ma nga ko ci sosé ma nga wax ci pol ma nga wax ci pula ma nga wax ci tukulor yalla deg na lang yeb waye nak dañu asalo suñu bop da ngay genn farax farax rek dem ci tokhale yi nga xamne ni yakamti dañu ñew ba sol seen mayo ba dem football yi terem fa dang fa dugal lemu do fa dam do fa gañ kenn ndax jamono ji dañu and ak ño xamne gisunu len te ñi ngi and ak ñun te fu ne nañ ne nak ndax fañu dekkon manon dekk gor nañ ko def koy keur ña fa deugar bop ño fa dess ña ka xam dara da len di genné ci biti sam keuram defal keuram ñu genn ci mbedd mi di taxawalu nak accident ngay gis yu bari yépp dañ len di fal rek ku ci bëgg raal seen doom rek ñu fal la nga daan fa le te yow mi chauffeur xamoo dara lemu wo gisoo len dañuy jek jek rek mo sa parabris doto gis dara ndax seen doom nga bëgg laal bala nga ray sa doom nak ñom ñu sakala pexé waaw kon nak na ngeen xamné yoon wi dañ ko bokk ak ay nit guddi gi dañ ko bokk ak ay leneen dudul nit sax la bëgg waxti dañ ko bokk ñeneeni mindeef yo xamné yalla leen bind waaw ñu am fuñu dekkon ñu genné len fa mu nga xolal yow tay bo amon sa kër ñu genné la ci biti noy da tok ci buntu kër nga ngay da tok fa ku ñew du dug ci kër gi bala dug nga dug non lañ mel nak ñomit bu yalla defé na nga dëkk ak ñom del moy tundu ku lu bari del lemu fu fa tollu way tour ndox bismillah ñu daw bismillah mom foko waxé abal nañ da ñu dem da def la ngay def surtout boy dug ci toilette baye len dug ci toilette du ngeen lemu baye len dug ci toilette di wax rawati na ñun jigeen ñi yobale portable nak ci bir toilette lu mata maytu la té lool goor ñu bari lool lañ def bu ñuy wo seen cioré yi ma ñi wax lo xamné c'est confidentiel kan war ko dég ci douche wala ñu dugg teju nañ fa def une heure de temps téléphone tuxa ba yalla may leen seen jaam ñu genn téw ñuko fenn téléphone du dugg douche waro dugg ci douche di wax waxatu ma ci téléphone té seen soxla yépp ci douche bi lañ koy waxé yow loy def ba yalla la neub du koy bako nan nga jabar togal la ngay wax nga wax ko am nga droit à quatre femmes togal nga wax li ngay wax muy deg te lolou sotoro du warma jigen dañ koy warmal diko sotural loy def neub koko way flagrant délit beus nañu jappalen ci bo tege sa portable bu dé jabar ju sop mu ubiko ko délen ko ken duko meuna ubi jël salam tay jël tofé boko né 1 2 meuna la ya li nak ya ko def ya ko wax toto meuna mim flagrant délit lañ di japp te lolou rafitul nit boy and ak mom da nga and ak mom ci franchise ci ngor ci sutura ci jam lay def ko ci Allah ba boy dugge sa keur reglel lol moy deug waye ñi dugg ci douci daanu yep dañu fel tok guiné rek tax rab ye guiné ci douci lañ dekk wa waxtu ma na ngay dugg ci douci na da ngay lek lol mom ak ndox mënu ko wess wa lol mom du sérisé civilisation bu mata baye la nak bu mata baye xel la wa nañ koy sorale di may wax ni yep ay principe la yo xamné ni nit ñi duñ ci prêter attention waye lu jar di xalaat la te lool yalla moko wax douche kën du ñu wax ndax dañ né malaaka yi buñu gisee sa bop jigen ak sa awra jigen faatu wa légui nak yow nga bo waxé ñu gëstu daf na paré nga fekk yow paré go ñun ñen tey gemé ñi ci douche yi daf lañuy def ba paré genn so genné nga wax ba doyal waye téléphone mom nañ ko bayé duggal ci douche mom di wax mom aram na rafatul boy duggu lemul boy genn lemul bala nga and ak sa soxna lemul ngeen pare itam lemul te dere and ak lap bala ngeen di jaxaso lolu mat di boole ndax xamo dom je fumuy soso wa motax nga wara lemu bala na ci setanane di jitu bu lo setanane jito sa dom joju bo and ak mom ba dom sof sa setanane bu ci jito da koy kaf doto ko jeri ñoo de dara ci jitu def ci lam ci def doto ci mun tous dom je bu jido bala ñu ko for ju lemuko ñu ko ñaanal wa tas fami nak lolou mo war nañ ci gor gorlu ndax buñ jé julit doomu julit bu wacce bu wadé demul fati afal xena ci ayatu kursi la hat yakku alam nsala def sa nopp ci amagn ba ngay jor bu uf ci yaram yépp doga sang mbokk jinné du ko duggu setané du ko duggu ngelaw du ko duggu kon nak ñi ngi nuyu ku def aada yi tawarkala ma sha Allah ci oli bari na ku ne ya ngay ngawti ngawti man dal nena len yarna sax jaratu japp tele ndax bu fekke da ngay japp tele ñi politique point politique rek lañuy wax rew mi li fi nekk ci ay jafé jafé ak ay problème ak ay jëf yu ñu wara wax ay programme yu ñu wara teural ay waxtaan yu ñu wara wax ci éducation ci santé hein ci culture surtout culture nit ñi suñu ba adak suñu ciosan ñu tek ko nele jël ciosan ni jambour ci njang mi li ñi wara wax bari lool waye am diw jappal diw indil diw ñaar nit dal ñoo nekk ci adina bi wo jappé ki bayil ke wax ci ki wax ca ka télé yépp nak ci bokk yépp nañ len régler té yindi programme yi téko chambar ko identifier programme yi wax ak nit ñi duggal seen xalaat ñu liggéey dëkk bi fa né cëng avancé wul arrière wu loolu mata dangereux la nerf ba ngi ni baykat ba jéxal na tak out la ji ki ji out mom kañ lay ñor ta saxama jeexna xalaatu ñu fuñu yobbo ki resudir jappale len jaay nga ko jox nga ko jiw jaay ko engrais bu amul engrais mbayam du bax amul lu mu lek amul
1: FM 88.6
3: tax yi dina dimbi nay def motax jeen nañ seen doom yeb indi ci tax yi ñi liggey ñi len di fay vacances yar yaangi ni ku école tej nga tej joge sa dekk ñew ci ndagaru ci ta rew tax yi di liggey ñu lay fay bu werde bu école ubé nga am lo jënde fourniture bu werde nga am lo yonne say mbokk ñu am luñu dundé dëkk bi dara néw fi di te ku wax ñu ne da nga bari wu waye liñ fi wara wax day waxu ñu politique da lañ wara jël te ko ne wax ci li ne kët ne jonn bi naka lañuy def ba dund naka lañuy def ba am sécurité naka lañuy def ba faju naka lañuy def ba lek naan naka lañuy def ba daane du yok naka lañuy def ba marché bi commerçant yi di jënd prix bu baax diñ mënu ko jaay ci prix bu yoom waye mënu ñoy jënd prix bu seer diñ ko jaay ci prix bu yoom mu nekk ku nekk fa nga ne rek fofu nga xam te nit ñi sonu nañ nak ku yuxu da nga ragal nañ leen wax ci wax ji te bayyi ali kala ji nga xam ne ni tuwaar kala machallah ñu mbar ko wax te waxee su ko wax ci économie réew mi développement réew mi gis ngeen réew mi li muy naqari naqari nit ñi gaamu nañ nit ñi màggal nañ de ana xaalis bi xam nga kon am nañu am xaalis réew mi bu féete boor nag ñi am xaalis yooyu nag ñoo war olbatiku nag dimbali ñi amul naam bu nee nañ buñ ko defee ñoom ñu ndóol waaye dëgg la yàlla joxula pour ngay denc nañ dem ci pharmacie bàyyi fa benn quota ku ñëw di jënd ñu ne la am na ku ko fay nañ dem ci biir hôpitaux yi xool malade ya fa ne ñu fayal leen ñu faj leen nañ dem ci dëkki àll yi xool ña fa xiif mar ñu wàcce ceeb yeeg dugub yeeg sëmul bi jox leen ku nekk ñu jox la sa enveloppe am nañu ko fi am nañu fi milliard leen waaye milliard nu ko nit di dencee di xool ay nit ñuy xiif di dee di feebar duñu faju di am doom duñu mën a dem amuñu ambulance bu leen di yóbbu si saret lañ leen di teg ñu dem di ami doom dëkk ak dëkk lu mal ay kilomètre kilomètre des fois mu def ko ca yoon wa des fois mu wàcc liggéey ca yoon ba waaye loolu dawul yaram ana ban dëkk nañu mën a tee toog Sénégal ñu ne dëkk bi amul courant dëkk bi amul ndox ma am na fora fora ba juróomi weer fu at yàllaa ngi nii bënul ñi nga delluwaat ca root ma ca teen ya di wëgg fu mu amati loolu niñ ci war a wax jigéen ñi buñ tànk jigéen ñi noppaluñ leen du ngeen am dara jigéen mooy socle de l'humanité jigéen mooy pilier bi ci moom lañuy jaar pour defarum réew defar kër bu jigéen ja baaxul ca kër ga du baax du jàkk jigéen ja mënul togg mënul wax ju neex mënul mbub ma nga ko bàyyoon suba boo ñëwaatee ngoon moom koy fekkeewaat loolu du jeeg jeeg da ngay nangoo liggéey defar sa kër ba mu set defar sa neex xeeñ neex balaa sa borom kër a wàcc nga defaru ba jekk xeeñ neex jàkkaarloog moom bu ñëwee nga teeru ko wax ju neex waaye bu waxee benn nga ne fukk bu guddee nga mere ko buux say lex kooku fu muy amee jàmm te ku nekk nag jàmm nga bëgg sa kër boo demee ba ñëw da nga bëgg ku la teeru teeru bu rafet wax la wax ju neex mae la ndox nga naan ataa yàlla rak duñ ko def de dañuy mer na nga guddee nag boo ñëwee boo ko nuyu sax mu fasal la kanam pour lan teguñu ko fenn góor ñi dañoo war a xàppi seen kër yi sonn liggéey ba sonn ñëw dañ nga war a ubbil bu kanam gi mu leer defaru ba jekk rafet solu ba jekk toog xaarla boo ñëwee mu raxasal la say tànk sa coono wàcc nga dallu tuuti mu talamantilateur bi ma climatiseur bi raxasal la say tànk nga naan lu tàng ataaya ba fekk na pare na mu jox la nga naan mbaa mu njar mu soo ma pare na mu jox la nga naan mbaa ndox mu sedd mu jox la nga naan mbaa ndox bu fekkee ndox mu tàng ngay naan mu jox la ndox naturel nga naan nga ba sa ñaq fer nga dem sangu ñëw sol sa yére toog mu ataa yàlla génneel na say beñ mbaa booy añ nga añ fekk defar na taabal jaag yépp ngeen mbaa lal bi lal ngeen bokk añ mbaa ngeen bokk reer ndax ñu bëri buñu xëyee dem balaa ñoo ñëw guddi waaw seen bureau yi lañuy añ waaye am na ñoo xam ne dañu añee seen bureau yi dañuy toog ba yegg seen kër doogaleen góor ñu am fayda yi laa la wax de nga xëy de war a xëy ndékki ndékkee sa bureau booy ñàkk 1500 2000 francs xajul sa kër moom muy nelaw booy dem fekk muy nelaw fu mu ko teg jigéen mooy njëkka yeew jigéen mooy mujjee tëdd dee leen yërëm góor ñi dañoo sonn dee leen leen teral bàyyi xuloo bi bàyyi ñaxtu bi bàyyi téléphone yi góor jëkk borom kër yi bu ngeen di leen visiter ku fiir da ngay diyee ndax góor gi li mu bëgg a def dina ko def moomoo tànkam moomoo yaramam bu génne mën na toj dëkk bi doog a ñëw boo xoolee téléphone am loo fa gis yaa tooñ sa bopp bàyyi leen xool laal téléphone borom kër yi yem nañ ci seen téléphone mu yem ci téléphone am kuy téléphone toogal jaru génn la may wax nëbbuma la ko nëbbuma la ko te war ma nag bokkul ci nga toog sax nag di labat maa ngay wax ak sa coroor ci sa kanamu jabar loolu moom góor gu koy defit nag da ngaa yabaate bëgg histoire waaye du jàmm du salaam dee leen kode seen téléphone yi seen jabar yi bu mu ci accédé bu ñëwee du xam fuñ koy jaar mu ëpp jàmm am nga droit à carte femme polygamie nga signé bu la waxee nga ne ko yeey man ñeenti jabar laa am droit bu ma demul doxiwuma santal yàlla toog fii laay def waaye nag dooma contrôler dooma fat jigéen bu munta yaatal jëkkëram ci këram mënu koo recevoir ba mu nekk à l'aise satisfaire ko ba mu nekk à l'aise ci wax ju neex ki def ay lek yu naw nawan yo ay amis girl ay fontu takusan beñe ak akara yi ñom sen ñarum ñarum sew hein am loko bolel lu café takusan bi am loko bolel lal lal bobu takusan nga commencé defar sa nek defar ko bom baax lal bobu bom ba du froissé genné ko yamuy sol ëlëk defaral ko ay dalam siré way duñ ko def ata pass rek mom yakam tan ñom nga xol ba tax xéño parfum ndax rouge à lèvres takula xol la ko ba suuf duñ nga sax tara téru ngay nuyo duñ nga accueillir duñ ndax téru boy dem duñ nga gungé boy liggéey da ngay sa jëkkeur buy dem dang koy gungé ba ci buntu kër ga ñaanal ko mu dem dem ak jamm ñoo jamm way buy dem tara yaangi dem takay yam fof dang koy gungé ba ci buntu kër ga yoro ko sagu ba ci buntu kër nga jox ko ñaanal ko mu dem ci jamm ñew ci jamm xalam dal yoy bo yeggé né ko yegna boy ñew ne ko ma ngi ñew mu wacc onda gis nga harmonie familiale dafa jappé way lu yobbu la communication rek baña rero ken baña tricher sa morom don la kon nak yaakaarna ne waxtu wa ngi dab ah ñi ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp it jamm barkal ma sha Allah ndax lu neex rek jamm ko gën lo am lu jamm rek jamm ko gën kon nak tu barkal ma ñete ko suñu loxo ah di ñaan nak ki barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sang sang yi nga xamni liñ ci waxul rek amul radio yi wax nañ bay bëgg dé télé yi wax nañ bay bëgg dé kenn ku ne nak ka nga yaakar muy sa sëri nga jébru ci mom lam wax xana diñ ko def nañ jammo nañ balanté ak nañ yénenté jamm ku ne sa morom na la gëna sa bop ñu défaré digënté yi tongol ñu bako wax yu sew yi ñu bako wéranté yi ñu bako wax yu ñaaw ñu bako xastanté yi ñu bako saga yi ci téléphone ñu bako internet bi nañ ci wax lu am jëriñ yen ñi ci arnaqué ñi ngeen ci arnaq yu metti waaw defante yu bon yek waxante yu ñaaw yek sëriñante bek digeyante bi yakante bi jaru ko fi kenn lu lek lu sa wërse ay way gañu delu len nek ay julit akkan do yene sa morom lu bon do ko def lu bon waye do ko fi tekke do ko fi amé do ko fi examen do ko fi amé dom do ko fi ala jo am ñu fu ko jëlé da dawal auto bu rafet ñene ñu def ba am ko di luñtu alali jaamuri problème jaamuri bayyi sa boss ku ne sa boss doy na la sekk yalla ñu yalla jubalal yalla ñu yalla defaral ñu yalla ñu yalla defaral yalla ñu yalla defare xol yalla raxf ko bam sa wecc ku ne yene sa morom bu baax kenn ku ne sa morom gëna la sa bop ndax jamono ji metti na metti bi metti doy na bo ci boole yenen nak day metti bayi len defante yu boni bayi len serignante yi bayi len yakante yi yenante len bu baax dekk bi dafa jafé dekk bi dafa metti waye ku ne ya ko metti sa bop ku ne santal yalla na la yalla jox nga doylo ko fexé ba yeen ngeen organiser wu ba mun ci dundu won la de waye ku def lo munul ya koy yek ku yoo